0: DJ Frankie.
1: AM on o'clock Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning. Good Vibes Morning sa lahat ng nakikinig ngayong umagang ito. It's a Friday and maraming nakahilata pa kasi online sila. Sana all. Pwede bang ano? Papa P, nandito si Papa P. Pwede ba mag-online din ako? Work from home. Tapos ano? Anyway, kasama natin si DJ Joey Boy this morning sa ating Good Vibes Balitaktakan. Good Vibes Morning, DJ Joey Boy. Si DJ Joey Boy, mga ka-vibes, naka-work from home yan. DJ Joey.
2: Work from home si DJ Joey Boy, pero hindi nakahilata.
1: Oo. Naka-upo yun sa duyan nila.
2: Morning.
1: Good morning, DJ Joey. Bati ka naman sa ating
2: siyempre,
1: mga ka-vibes.
2: Happy Friday sa ating mga ka-vibes. At yun nga, walang pasok ngayong araw. Kaya naman yung ating mga student ay online ang pagpasok. Kung may klase online, dapat naku-oncam, DJ Frankie. Nakakatuwa kasi sabi ng isang professor na nakausap ko, kapag daw work from home, kapag daw nakamulat ang mata ng mga estudyante niya, matatalino daw. Pero pag pinapikit daw, nakakalimutan na yung mga pinag-aaralan nila.
1: Oo nga, no? Minsan isang korap nga lang nalimutan ko na parang ganun. Ganun ata mga bagay-bagay ngayon, DJ Joy Boy. Pero anyways, ay yung mga ka-vibes natin, mga estudyante, mayroong mga household nakikinig sa atin everyday. Good vibes morning po. And yung sa mga naghahatid sa school natin na nakikinig sa radyo, baka hindi sila nakikinig ngayon kasi nasa bahay pa rin sila, nakahiga pa rin. But anyway, alas 8 na, bangon na, mag-exercise. And pwede pa magsampay, di naman maulan. Kagabi eh, talagang bonggang-bongga yung ulan, DJ Joy Boy, dito sa around Lipa, Mataas sa Kahoy, San Jose Banay-Banay, dito sa area namin, ay ang bongga ng ulan. Kamusta ang weather dyan ngayon sa Batangas City?
2: Kagabi DJ Frankie, walang masyadong ulan dito sa Batangas City, pero sobrang lakas ng hangin. As in talagang nagpatumba ito ng ilang mga puno sa kalsada.
1: Nako.
2: And at the same time, ay medyo nakasira din ng ilang mga bubungan dun sa mga light materials na gawa ang mga bahay. Pero ngayon ay maganda ang sikat ng araw, mainit at saka may pagbugso pa rin ng hangin katulad nga ng ating weather update kanina. Ang sabi mga ka-vibes ng Pag-asa ha ay meron pa rin pong habagat sa Luzon at sa Visayas ngayong araw. Kaya ayon ho sa Pag-asa ay paminsan-minsang pag-ulan ang inaasahan sa lalawigan ng Batangas. Kasama na po ang Metro Manila at ang ilang bahagi ng Luzon. Kaya kung ang inyong mga lugar ka-vibes ay mabababa o binabaha, lalo na kapag malakas po ang pag-ulan, ay maging alerto pa rin po tayo ngayong araw na ito. At paidagdag ko na lang din, DJ Frankie, may isa na namang tropical depression na binabantayan ng Pag-asa. Ito ay nasa labas pa lang ng Philippine Area of Responsibility. Yes. Sa mga panahong ito. Nasa layong 1,770 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Bansa ay hinihila po nito ang habagat. DJ Frankie.
1: Yun. At mga ka-vibes, ingat tayo. Siguro yung hangin dyan sa inyo, DJ Joy Boy, nagte-training yung mga reindeer. Dumaan dyan sa Batangas City. Pero gusto ko lang batiin ng Merry Christmas. Ang ating mga ka-vibes, 112 days to go. Gusto mo yun? Nagka-countdown na agad ako. 112 days to go. Wala lang. Gusto ko lang mag-countdown. Papaalala ko lang sa inyo, pwede na kayo mag-ipon ng regalo. Kasi ako, pambansang ninang ako, DJ Joey Boy. Grabe talaga. Parang malalampas 10 na ata sila. And over the days, dumarami ng dumarami ang aking mga ina. Anak, bless sa ninang. Hindi, magtatago ang ninang nyo. Ganun pala. Anyway, ayan, baka nagtutraining yung mga reindeer. Ang lakas ng hangin. Pero today, mga ka-vibes, if lalabas kayo ng bahay ninyo, ay mag-face mask pa rin. Tapos, yung pang-protection sa ulan naman. Tsaka sa air. Alam mo yung DJ Joy Boy, dati wala namang ganito. Pero ngayon, kailangan na natin protekta ng sarili natin sa air. Bakit kanina, sa balita natin, ba't daw kailangan mag-protect ang self sa air? Ongoing pa rin yung
2: Oo, dahil bukod nga Ongoing pa rin, DJ Frankie, yung haze dahil nga po yung wildfire na nangyayari dyan sa Indonesia ay hindi pa rin po naaapula, at dahil nga ho may habaga at ay yung usok ho na napoproduce noong wildfire doon sa ibang bansa, sa Indonesia to be particular, ay nadadala ng hangin, ng malakas na hanging habagat dito sa atin sa Pilipinas. Kaya yun din ang isa sa dahilan kung bakit nagsuspinde ng pasok ngayong araw, DJ Frankie, bukod sa inaasahang sama ng panahon dulot ng habagat, ay kinonsidera nga din yung haze na dala naman wildfire sa Indonesia. Kaya kung lalabas, mga ka-vibes, tama po, ay tayo po ay magsusuot ng face mask. Dahil to be honest, kahit ako ngayon, DJ Frankie, ay parang ano eh, parang nung na-expose tayo, nang lumabas tayo kahapon maghapon, ay pag-uwi ng bahay, ay parang medyo may sipon-sipon o may plemang na ano eh, papasintabi ko sa mga kumakain, ano. Pero may ganung effect sa atin ngayon. Kaya parang medyo malat ang boses ni DJ Joey Boy ngayong umaga.
1: Hindi siya makakakanta. Mamaya, Friday pa naman, DJ Joey Boy. Anyway, baka may Friday night ka dyan. At eto naman, punta tayo sa DepEd. Mula kasi kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabihan niya na ituro daw sa mga estudyante ang tamang paggamit ng 911. I think, TJ Joey Boy, in the past, sa ating Good Vibes Balitaktakan, na-mention ko na rin to na turuan yung mga estudyante gumamit ng 911 or mga emergency response, as in pang lahat. Na dati earthquake drill, fire drill lang, ngayon may gun shooting drill na din. Ang daming talagang ang daming nade-develop, ang dami ring kailangang matutunan. And yung mga ano, for example, yung mga alert level sa isang lugar, kailangan alam din yun ng mga estudyante, kasi not all of them may mga magulang or guardian na kasama. So pagpalo ba ng orange rainfall warning or red rainfall warning, magpe-prepare pa ba sila to go to school? Yun yung mga ganon. Tsaka anong klaseng bagyo? Hindi yan alam ng ating mga ka-vibes, kasi di ko rin yung iba. Pero hindi ko rin kasi yun alam, DJ Joey Boy, yung mga tropical depression, yung mga ganon. Ang daming kinds, DJ Joey. Tama ba yun? Alam mo rin ba yun, DJ Joey Boy?
2: Ay, malalaman lang natin yung DJ Frankie dahil nga sa ating pagbabalita, pero nalaman natin yan dahil yun ay ating kailangang malaman bilang parte ng ating trabaho. Pero doon nga sa ordinary nating mga ka-vibes, mga kababayan, ay naririnig lang nila yan sa balita, yung mga terms na tropical depression, tropical cyclone, wind signal, mga ganyan, habagat, southwest monsoon. Uh-oh. So magandang habang bata pa lang ay maibahagi na rin natin yung mga impormasyon na yan sa ating mga kabataan. Though alam naman natin
1: yung mga safety and awareness.
2: Alam naman natin
1: but alam natin yan. Sige, DJ Joey Boy.
2: Correct.
1: Ayan, at syempre mga ka-vibes, tumulong na rin sa mga barangay Tanod ang ilang publikong paaralan, kabilang ang pagsisigawa ng pagsusuri. Ayan, yung mga sabag na action din yan ng PNP and under sa DILG din. Kailangan naman talaga ituro, paano ba gamitin ang 911 or paano ba malaman yung mga iba't ibang klase ng bagyo? Kasi nung panahon natin, DJ Joey Boy, lalabas ka lang ng bahay, alam mo na eh, ang signal number. Ganun ka rin sa inyo.
2: Oo, parang ano, hindi na kailangan ng ano ng guidelines. Alam na kaagad paglabas noong panahong una-una. At saka noong panahon natin, DJ, talagang signal number 1, 2, 3 lang. Ngayon may 4 na at may 5 na. Ano, tapos yun nga may heavy rainfall na, tapos may wind signal pa. So parang yun nga, over the time ay nag-evolve yung mga terminologies, at dahil dyan, dapat talagang makasabay yung ating mga kabataan sa mga ganyang terminologies.
1: Kasi pag ganyan, mga ka-vibes, for example, pag gamit ng 911, yung mga nasa school lang, if ever ituturo siya sa school, yung mga nasa school lang yung makakaalam. So if meron kayong anak or mga inaalagaan nyo na nasa school, syempre pag tinuruan sila sa school, isi-share nila sa inyo. Pero what if wala? Dito tayo sa GB 99.9. So mga ka-vibes, ang paggamit po ng 911 ay may responsibility yan. If nag-prank call ka dyan or tinawagan nyo sila tapos walang kwenta yung sasabihin mo, pwede kang makulo, ay mag-multa or pwedeng mapatawan ka ng kaso kapag nangyari yan. DJ Joey Boy, ano pa ba yung other things na pwede nating ma-share sa tamang paggamit ng 911 or ang ating National Emergency Hotline?
2: Oo, siguro ilan pa mga reminders doon, DJ Frankie, ay dapat ay open ka. Hindi ka dapat matakot magbigay ng impormasyon dahil lahat ng ibibigay mong impormasyon ay ititreat nila with security. Ano, kaya kapag tinanong ka ng iyong pangalan o ng iyong edad at saka ng pangyayari, dapat ay talagang ilalahad mo lahat ng iyong nalalaman at huwag mong isipin na mapapahama ka sa iyong gagawin. Again, yan ay ititreat nila with high confidentiality at dapat ay magandang maging aware tayo dahil ito talaga ay ginawa at pinondohan ho ng gobyerno ng napakalaki ano para ho makatulong sa atin sa buong bansa.
1: Yes, at other than that, DJ Joey Boy, when to call 911 sa mga life-threatening situations. For example, crime in progress, mga medical crises, mga accidents or mga fires. Other than that, pag may immediate danger, for example, sinusundan ka or you feel threatened or you require urgent rescue or sa disaster response, mga ganon. I think hindi na ata kailangan, we will just confirm that, hindi na ata kailangan ng load or active subscription. Basta may signal ang phone mo, I think you are able to reach this hotline. And I think na basa natin to before sa Philippine News Agency, hindi na ata kailangan ng load. Basta may signal yung phone line mo. And how to use the system? Just dial 911. Hindi na to dadaan sa mga local police or kung saan man kayo tumatawag. Ito ay dadaan sa central hotline ng emergency response sa Philippines. National level yan. So pagka ganun, may sumagot, state your location clearly. Ibibigay nyo yung exact address, landmark, tapos yung details. Para yung responder, may target silang 5-minute response. Dapat within 5 minutes, nandyan na yan sila. Kaya kailangan sa pag-e-explain mo din kung nasan ka, anong sitwasyon, ay malinis din. And you should describe the emergency as it is. Explain what's happening or specify nyo anong kailangan. Police, medical, fire or disaster assistance. And stay calmly, mga ka-vibes. At follow the instructions. Importante na kalmado ka kasi para maintindihan ka at makaresponde agad sa inyo. Tama ba yun, DJ Joey Boy?
2: Correct. At saka pag magbibigay ng impormasyon, yung talagang ano-ano, yung detalyado at kung kakayanin lahat ng alam mong impormasyon talaga ay maibigay mo. Para alam din, kausap mo sa kabilang linya kung anong klaseng tulong. Kasi ang 911 DJ Frankie, yan nga ay interdepartment. Job. Ano, hindi lang sila nakikipag-coordinate sa police,
1: yes.
2: Nakikipag-coordinate din sila sa BFP kapag o sa fire protection kapag sunog ang iyong itinawag, sa security personnel, sa Red Cross or sa ibang mga health facilities para at least kapag emergency ay alam nila kung sino at anong departamento ang kailangan nilang i-coordinate at naipadala ang tamang tulong.
1: Yes, and again, mga ka-vibes, important reminders lamang since yung iba hindi naman napasok sa school so baka walang ways to know and dito lamang sa ating radyo nakakapakinig. Ang pagpa-prank calls po sa 911 ay pwede kang ma-filter and ma-track and mapatawan ng parusa. So yun, mga ka-vibes, just leaving it out there. Wag tayong gumawa ng kalokohang ganyan. And other than that, ito fun fact lamang, meron din pong multilingual support ang operators natin. They can communicate. Some of them can communicate, pero most of them, Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray, and Tausug. I think may iba pang dialect, pero ito yung ano, what I know right now. And yes, even kailangan inclusive dahil being the Philippines, maraming dialekto. So ayun, yung na-mention natin, Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray, Tausug, and syempre siguro English na rin. At ayan, nakaka-communicate. Again, mga ka-vibes, emergency 911, kailangan tinuturo. Whether sa atin, mga adults, or sa mga nag-school pa lang. Ayan, and continue tayo, DJ Joey Boy, no? Punta naman tayo dito sa Southern Luzon. Ano bang meron dito sa atin, sa Southern Luzon? Ito, medyo lang ano, na-struck tayo dito. Yung mayor ng Rodriguez Rizal, si Mayor Ronnie Evangelista, ay minungkahi sa mga residente na magpatayo daw ng two-story house dahil lagi daw binabaha eh. DJ Joey Boy, sa tingin mo ba may rational tong pagbigay niya ng ano, ng komentong ito na magpatayo ka na lang ng two-story house kasi lagi tayong binabaha eh. This is coming from a mayor. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy?
2: Talagang umanin ang batikos yung pahayag niya, DJ Frankie, sa mga residente dahil syempre hindi naman lahat ay may kakayanan na magpagawa ng ikalawang palapag. Hindi rin basta-basta ang mga presyo ng materyales ngayon. Kaya ayun, sana ay kung nakikinig sa atin si Mayor doon sa mga residente ano, dyan sa Rodriguez Rizal. Unang-una, sana huwag ayos na ang inyong kalagayan dyan, ang inyong lokasyon. Sana huwag mabalitaan ninyo kami kung may pagbaha pa ano, sa inyong lugar. Pero ayun nga, medyo kailangang maging sensitive din yung ating mga government officials sa pagbibigay ng pahayag. Lalo na at sila yung magiging first line ng ano eh, ng assistance. Sabi nga sa ating ulat kanina ay dapat nga daw manggaling pa sa pamahalaan yung mas pangmatagalang solusyon, hindi yung ipapasa mo yung responsibilidad sa mga mamamayan na alam na ano yun, parang it comes na ang perspective diyan bigla ay wala nang solusyon ang pagbaha sa ating lugar at hahayaan nila ang nating magpagawa. Sige, magpagawa na lamang kayo ng second floor at kayo na ang bahalang magligtas ng inyong mga sarili kapag bumaha.
1: Oo, and this comment is really insensitive. Mayor Ronnie Evangelista, hindi natin alam yung rationale mo. Bakit mo sinabi to? It boils down to, are you blaming the residents na walang budget? All the more, you have to work hard and see what your anong ginagawa ng mga tao mo dyan sa inyong syudad at hindi yan dapat ibinibigay. Hindi yan responsibility ng mga residente na pataas nila yung bahay nila. Ayusin nyo yung mga flood control projects dyan. Ayusin nyo yung mga kalsada. Ayusin nyo yung, ano, yung zoning, yung planning ng bayan. Hindi yan ipapagpasakamay mo sa mga residente. So, ayan. Ayon kasi sa kanya, hindi na daw maiwasan. So, what can you do? That's why mayor po kayo. What can you do about it? Hindi lang po yan, magre-rely tayo. Kasi walang budget eh. Nasaan na nga yung budget? Kaya ngayon nga dapat yung sinusulong. Kayo po ang tagapamagitan sa gobyerno at sa mga residente. Kaya po kayo tinatawag na mayor. And once again, ayan, umani ng batikos. And parang foolishness na po yung mga ganitong komento coming from a mayor. And being given the name of a mayor in the first of your name, it comes with responsibility. Would you agree on that, DJ Joey Boy?
2: Correct. Tinatawag po namang mga kagalang-galang ang mga mayor. Pero sa pag mga ganyang pahayag ang naririnig natin sa kanila na parang loose hope na talaga, wala na tayong mahapapala, parang ang hirap namang igalang ang mga kagalang-galang kapag mga ganyan ang mga pahayag. Ano? So muli sa susunod, ha, alam naman natin siguro frustrated na rin si mayor dahil nga maraming problema at siguro ay sasabihin niya na yan naman ay minana ko na lang din siguro sa aking dating mga ano, humawak ng lungsod o ng bayan. Pero again, the reason kung bakit ka tumakbo at kumandidato ay para magserbisyo sa iyong tao. Ano, hindi ka para magbigay ng kung ano-anong pahayag na parang hindi mo na binibigyan ng important ang iyong nasasakupan.
1: DJ yes. Frank. Mga ka-vibes, huwag po tayong masanay na hindi progresibo ang ating bayan. Huwag din tayong masanay na ganyan na lang ang mga sinasabi sa atin sa bayan. At we have rights and nagbabayad tayo ng tax, especially yung mga business owners dyan. May bosses din po tayo. We pay those taxes and deserve naman natin. Deserve nating mapaglingkuran At kung sa namumuno, lost hope na, parang you don't deserve that ano, that position. But anyway, simple comment like that, it gives a lot in your personality and it gives a lot on your leadership, because a good leader is a good servant. You must be a good servant first before you can lead. And good servant, hindi pinapasa kamay sa mga sinaserve niya yung mga problems or yung mga kailangang solusyonan. Tulong-tulong, yes, tulong-tulong. Pero you have more authority than those people. But anyway, talon tayo dito sa Lipa City. DJ Joey Boy, may mga peking kidnapping. What's happening? Ano yung balitang yan sa Lipa City?
2: Oo, aba, ito talaga namang hindi natin alam kung ito baga DJ Frankie ay ginagaya sa mga napapanood o kung bakit nagkaroon ng idea. Pero para sa kaalaman ng ating mga ka-vibes, dyan sa Lipa City, sa Barangay 1, ay meron nung isang 19 anyos na estudyante na nagkunwaring siya ay kinidnap at humingi ng tulong sa kanyang magulang. Aba, ang hinihingi lang naman DJ Frankie ay 300,000 pesos na ransom sa kanyang mga magulang dahil siya daw ay nakidnap. Pero ayun nga ho, agad nung nagsagawa ng investigasyon ang Lipa City PNP at base ho sa kanilang investigasyon sa mga kuha ng CCTV na kanilang nakalap ay peke o kumbaga wala naman talagang kidnapping na nangyari at hindi malaman o hindi maipaliwanag kung bakit nagkunwaring nakidnap ang estudyanteng si Charles at manghingi ng 300,000 pesos sa kanyang magulang. Ayan. Ay dahil nga ho dyan, hindi natin alam kung nagpa-prank, nagkakaso ngayon bigla DJ Frankie dahil hindi na minor de edad, 19 anyos, ay nagkaroon no bigla ng kaso ng Article 154 ng Revised Penal Code o yung Cybercrime Prevention Act. DJ Frankie.
1: Yes, thank you so much DJ Joey Boy. And ito na lang, pahuli na lang na good vibes balita natin, talon tayo. Endangered species na Mindoro Bleeding Heart ay muling nakuhana ng larawan after 2 decades. DJ Joey Boy, this is a good news. And nung nakita ko tong balitang to nung isang araw ay sobrang saya ng aking puso na may mga ganito. Yeah. Kasi critically endangered na to tong Mindoro Bleeding Heart. And ako mga ka-vibes, I'm a fan of birds, yung mga ibon, ganyan. And nabasa ko to sa isang article and ang ganda nito, sobrang ganda. Parang pula yung kanyang dibdib. Kaya Bleeding Heart yung tawag. Tapos yung pakpak niya color green. I hope I'm able to tell this very well sa pag-explain sa inyo. Kasi ang ganda ng mga to. After 2 decades, ano masasabi mo dyan? DJ Joy Boy, saan ba ito natagpuan?
2: Ito ay natagpuan, DJ Frankie, dyan sa may Mindoro, sa Kabundukan, na isa ring ancestral domain ng ating mga kasamahan at mga ka-vibes na Iraya Mangyan. Ito rin ang dahilan, mga ka-vibes, kung bakit isinusulong namin dito sa ating programa yung mga irresponsible mining, yung mga pagkakalbo ng mga puno, yung mga illegal logging na ating nai-report. Ito po ang dahilan kung bakit. Ha? Dahil yung akala nating wala na species, biglang sumusulpot. Yung ating matatandaan nung, I believe last week, yung mga tama raw din ng Mindoro. Kaya ating naibalita. At saka yung mga newly discovered species dyan sa Romblon. Yan lang po ang mga dahilan kung bakit talagang we promote biodiversity at talagang nakagagalak at good news ito para sa ating mga kabataan na sana ay mapangalagaan at maparami pang muli dahil buhay pa ang klase ng ibon na ito, itong Mindoro Bleeding Heart.
1: Yes, and also DJ Joey Boy, other than that, ay ngayong September, bilang September is we celebrate, ano ba yung celebrate pag September? Tourism, ayan. Tourism and Creative Industries Month Celebration this September 2026. Ang tema po ay Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. So, in the next coming days, nakikipanayam pa tayo sa mga Department of Tourism. And may nakausap na tayong isa. And let's sit with him. And siya rin ang nagpaalam sa akin, actually, na itong nakuha na ng larawan ng Mindoro Bleeding Heart na ibon. And ang galing nito. Ang galing nito yung taong to. But anyways, other than that, September din po ay Philippine Creatives Industries Month. Ayon po sa National Commission for Culture and Arts. ay nasa ano to? Republic Act number 11904. Philippine Creative Industries Development Act, we continue to support the growth and development of the country's creative industries while recognizing and exploring the diverse creative domains that reflect the richness of Filipino culture and imagination. So, kaakibat nito, DJ Joey Boy, yung tourism kasi it comes with culture and yung diversification of Philippines at the same time, creative industries. So, ang ganda ng events this coming September. Tingnan nyo lang mga ka-vibes yung ating mga updates and sa ito nga yung nabanggit natin na National Commission for Culture and Arts. Follow nyo yun mga ka-vibes, yung Facebook page na yon, ang dami nyo matututunan yung sa NCCA and other than that, yung mga tourism sa mga bayan natin, it's an opportunity for us to grow. And anyway, DJ Joey Boy, anything more to add sa ating Good Vibes Balitaktakan?
2: Ma-share ko na lang din, DJ Frankie, na ngayong araw ay sinaselebrate din natin ang National Wildlife Day.
1: Wow!
2: Ayan, wild kaya naman sa ating mga ka-vibes, ha? Muli, napaka-timing ko ng ating balita, ha? Kung tayo ay may ways para tumulong na pangalagaan ang ating kapaligiran, huwag sirain, huwag magkalat. Yung mga simple acts, ano, ng tamang pagtatapon ng basura, paglilinis ng kapaligiran, pagtatanim ng puno at mga halaman. Yan po ay maliit na hakbang pero malaking na agad ang naitutulong para sa ating kapaligiran. Ano, kaya magtulungan po tayo at maraming salamat sa patuloy na pagmamahal sa inang bayan. Ganyan.
1: Ayan. Good vibes morning sa lahat na nakikinig this morning. And anyways, 8:30 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. And let's celebrate this September with gladness and gratefulness. Siyempre, dami nating blessings. Yung mga resources natin dito sa Pilipinas, yung mga wildlife, yung mga endangered species, paramihin natin yan. And syempre, most of the animals and trees kasi dito lang natatagpuan sa Philippines. For example, Taal, grabe, Taal is so wonderful kasi dyan mo lang makikita yung Tawilis out of dito sa buong mundo. And anyway, ganun pong kaganda ang Pilipinas. Dun tayo mag-end, DJ Joey Boy. Today is Friday. Happy Friday, mga ka-vibes. At manatiling ng katutok sa GB99.9. My name is DJ Frankie at nakasama natin sa ating Good Vibes Balitaktakan si DJ Joey Boy. Only here sa GB99.9, your Good Vibes. Here's the next song, All For You by Janet Jackson. Enjoy!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Bossing, bossing! Paeg ka, uulan ng bigas.
1: Abay oo, para din ako bibili.
0: Pero, nakasa ako.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapanigising.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GB99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
8: You are listening to DJ Honey on GB99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, 9:34 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa The Most Influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, Your Good Vibes. At syempre mga ka-vibes, dahil nga po alas 9 na ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw, dahil ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. At syempre mga ka-vibes, no? Kasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At yes, mga ka-vibes, no? Hanggang alauna po tayo ng hapon, magkakasama-sama ngayong araw ng Biyernes. Finally, Friday na! September 4, 2026! First Friday of the month. Hey mga ka-vibes, ano ang inyong balak gawin ngayong first Friday? Finally, no, tayo po ay nandito na sa ating unang Biyernes ng linggo. Finally po, no, nakarating na tayo agad sa araw ng Biyernes. Finally. Oo, pero mga ka-vibes, no, ngayong araw po, ano man ang inyong mga gagawin, ano man ang inyong mga pagagagawin ngayong araw, sana po kayo po ay mag-enjoy, sana po kayo ay magsaya. Pero kung kayo po ay may nais batiin, happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, oo, kayo po ay ano, mag-text lamang sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating namang ano, Facebook page po, GB99.9FM. Pwede kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. Pwede kayo mag-iwan ng mensahe ninyo. At atin na pong babasahin yan maya-maya. At wait lang, bigyang anuhan muna natin, bigyang daan natin itong pagbati po mula po kay, wait lang, ang layo na, wait lang. Kay 8437. Good morning po, pa-shoutout nga po sa mga kapatid ko na nasa Kulayat, Ibaan, Batangas, na sina Alexandra Marie, Pauline Bernadette, at Eileen Rose. Thank you so much po. Pa-request po ng song na Dynamite by BTS. Thank you po. Sige, pa-play natin yan mga maya-maya lamang po mga ka-vibes, no? Pero sa lahat ng ating mga tagapakinig, simula ngayong umaga pa lamang po hanggang mamayang hapon tayo magkakasama-sama. Samahan nyo na si DJ Honey. Huwag nyo na akong iwan mga ka-vibes. Ano? Pero syempre, ayoko muna kayong bitingin ng ating mga magagandang tugtugin. I-play muna natin yung isa sa mga theme song po ng favorite OPM. Ano, favorite movie ko? Oo, or Filipino movie, mga kavads. Ito muna ang It Takes a Man and a Woman by Sarah G. 9:37 in the morning. Hindi po ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9.

0: GV99.9. Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
1: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Joy na! San Miguel Peel and Win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
3: Mga ka-vibes, 10:21 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre mga ka-vibes, ito pa rin, opo, nakakasama nyo pa rin, napapakinggan nyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Sa balat ng radyo, mga ka-vibes, ano, ito po si DJ Honey na bumabati sa inyo ng isang magandang morning and happy, happy, happy Friday po sa inyong lahat. Hoy, diba? Malakas maka-sweet lang ngayong araw ng ano, ng Biyernes. Kasi finally, no? First Friday of the month. Ano ang inyong mga plano ngayong araw? Naku, walang pasok. Ano? Yung ating mga estudyante. O, sana. Well, oo. Kita ko kanina, no? Nung ako'y ano, nasa aming barangay, paalis. Oo, nakita ko yung mga kumpulan ng mga kabataan. Yung literal na mga bata, ha? Yung siguro mga 7 years old, 8 years old. Parang sila'y ano, patungo sa basketball court. Oo, at sila ay maglalaro ng basketball. Oo, meron pa doon yung may ano, may roller blades. Tama ba ako? Yung kanyang sapatos. Oo, at parang siya'y ano, mag-slide doon. Oo. Na parang ako'y ano, somehow ako'y nainggit ng kaunti. Oo, nainggit ako kasi nung bata ako, yung kasing edad ko sila, hindi naman kami nakakalabas ng gayon. Yung ano talaga, para talaga silang mga matatanda na tambay, oo, na mga patungo dun sa basketball? Sa basketball court, oo. Ang cute nilang tingnan. Na natutuwa ako na may mga bata po, no, na kahit papaano na may mga social media, may gadget, may YouTube, iba't iba pong mga application, eh may mga pagkakataon pa rin sila na lumalabas at naglalaro po sa court. Opo, sila po ay nakikipag-socialize sa kanilang kapwa mga bata. Opo. Eh, panawagan din ni DJ Honey, ano, sa mga magulang po na nakikinig ngayon, huwag niyo masyadong paghigpitan, oo, yung inyong mga anak na maglaruho sa labas. Opo, mas maganda po talaga na na-expose po ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, opo, sa mga larong Pinoy, 'di ba? Anong mga naaalala niyo ng larong Pinoy? Ano bang naaalala ko, wait lang. Luksong tinik. Patintero, o, di ba? Ano pa? Taguan? Agawan base? Oo, yan yung ano, sa school ko na lang siya nalalaro. Pero kasi alam nyo, nung bata ako talaga, tahimik kasi ako. Oo, bukod sa tahimik, hindi ako suplada, ha? Mabait daw ako na bata. Alam nga, sabihin kong suplada ako, di parang ipinaglukmukan ko na sa inyong aking mga sarili. Hindi, yun lang mga ka-vibes, no? Paalala po sa mga magulang dyan. Sa mundo ngayon, opo, ng iba't ibang mga aplikasyon, ng mga gaming apps, no? Sana po ay turuan po natin ang ating mga anak na makihalubilo sa kanika nila mga pinsan, kapitbahay. Ay, alam nyo pala, yung favorite ko pala na laro nung bata ko, ano, yung office-officean. Ano, yun talaga, yung office-officean talaga. Hello, good morning. Ano pong anong may paglilingkod ko po sa inyo? Yung ganon. Tapos marami akong mga papel-papel. Oo, marami akong sticky notes nung bata ako. Pero alam nyo, nanakaw. Kasi isang eco bag yun, dinadala ko sa school. Oh, feeling ko nainggit yung kaklase ko, ninakaw yung mga sticky notes ko nung bata ako. Oh, hindi ko talaga yung makakalimutan. Well, mga ka-vibes, nakakasayang balikan po, no, yung mga nakaraan. Wala, nakita ko lang kanina yung mga bata. Tapos parang napaisip ako na, ah, parang ang sarap bumalik sa pagkabata. Wala silang iintindihin kung ano, kung sino lang ang kanilang makakalaro. Diba, hindi nila naiisip yung ano na, yung dudit na, o diba, bills na, ayan na. Oh, di pa nila naiisip yun. Pero alam nyo po, na-realize ko mga ka-vibes, ano, yung mga bata po, yung ating mga anak. Though, kahit sabihin natin na murang edad pa, no, nasa murang edad pa sila, aware po sila sa mga nangyayari po sa ating paligid. No, alam nila kapag ang magulang nila kapos sa buhay, alam nila kapag ang kanilang mga magulang ay nahihirapan sa trabaho, 'di ba? Hindi man sila showy dahil nga syempre bata pa sila, nahihiya pa silang ipakita yung kanilang mga emosyon. Alam nyo somehow mga ka-vibes, ano, nakakatuwa na gayon ang ating mga anak. No, may pakialam. Taray, no, kung makagayon ako, kala mo talaga may bata kami sa bahay. Hindi, nakikita ko lang po yan sa ano, sa mga, sa internet, oo. Na may mga bata talaga na akala natin walang pakialam, pero meron pala talaga, oo. Yan po ay dahil din sa tulong ng mga magulang kung paano po nila pinalaki ang kanilang mga anak, opo. At paalala ha, kasi nitong nakakaraang araw, may napakinggan po ako na kaya daw pinapapasok sa school ay para umayos ang kaugalian, umayos ang ugali ng kanilang anak. Naku, alam nyo, sorry. Oo, sorry. Hindi po talaga ako naniniwala doon. Oo. Kasi bago pa po pumasok ng eskwelahan ng ating mga anak, dapat po, no, may maganda na po yung pag-ugali, may maganda na po yung asal. Diba? Dahil po, ang unang teachers, ang primary teachers ng ating mga anak ay tayo pong mga magulang. Diba? Kaya natin yan pinapapasok para mas ma-improve, diba? Kung ano yung itinuro natin. Pero hindi mo dapat iasa, no, sa mga teachers, sa mga guro po, mga ka-vibes, no, ang pagtuturo talaga, yung sila yung unang magtuturo ng kagandahang asal. Hindi. Bilang magulang, yun ang iyong responsibilidad. Ikaw ang unang magtuturo ng tamang pag-uugali sa iyong mga anak. Diba? Kaya nga sabi nila, no, kung ano ang ugali ng batang ito, kung ano ang ugali ng batang are, o kung paano magsalita, kung anong lumalabas sa bibig, kung paano mag-isip, diba? Kung yan ay palamura, palasagot, nagre-reflect po dyan kung paano pinalaki ng magulang. Huwag niyo akong aawayin. Huwag niyo akong aawayin. Ito sa sinabi kong yun, ha. Totoo po yun, no. May nakausap nga ako nitong isang araw po. Di ba napahaba ang aking kwentuhan? Mamaya ko nalang ikukwento sa inyo. Dapat niyo pong abangan mga ka-vibes, no. Pero syempre, dahil nga po ngayon ay araw ng Biyernes, ayoko naman kayong bitinin sa atin pong magagandang tugtugin. Pero binitin ko kayo sa ating kwentuhan. Pero kung kayo po ay may gustong sabihin, may reaction kayo, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, ang ating hotline number po, no, ay bukas na bukas. Kapag kayo po ay nagpadala ng mensahe, ay mababasa ko po yan agad-agad. At babatiin ko kayo on air, okay? Ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page ay GV99.9FM. At yung mga nakikinig sa ating online live streaming, hello po, isang magandang morning po sa inyong lahat. And happy, happy, happy Friday po sa inyong lahat. At kung nais mong makinig din sa ating online live streaming, kahit ikaw ay walang radyo, basta ikaw ay may internet, oo, ikaw ay may gadget, may cellphone, ang atin pong link opo ay nasa ating Facebook page. At pwede nyong isearch po ang GV999.live. Yan, pwede rin kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe. Ay siya mga ka-vibes, eksaktong 10:30 na po ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Iiwanan ko muna kayo ng isang awitin na nagpasayaw sa maraming tao opo sa henerasyon ngayon. At isa sa naging trending po online, ito muna ang Ale by Bloomfields. 10:30 na ng umaga. Again, ito po si DJ Honey dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
3: Oo, ayaw ka na.
4: Wala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa GB99 po ba ito?
6: Ay, opo ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: GV 99.9.
10: Your good vibes.

matatagpuan. Ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumis.

Times, 11:32 ng umagang oras sa buong Pilipinas. So welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat Tugtugain at Kwentuhain. Kasama niyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Huminga siya. Oy mga ka-vibes, opo, ngayong araw ng Biyernes. Wait lang, bigyang daan muna natin ang mga pabati ng ating mga ka-vibes. Opo, pasensya na, oo. Ito muna, wait lang. Sa ating Facebook page ay may nag-message. DJ,

ako, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating text line number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page ay GV99.9FM. Pwede kayo dyan na no, mag-message mga ka-vibes. No? Pwede kayo dyan mag-iwan ng inyong mga pagbatsi at mga mensahe sa araw na ito. At mga ka-vibes, ito pag-usapan natin ngayong araw, opo, sa mga oras na ito, sa mga puntong ito. Dahil, eto na mga ka-vibes, no? Hindi, ano muna, magtatanong muna ako sa inyo, opo, sa ating mga listeners. Panigurado naman ang ating mga listeners po, ano, ay for sure, nagtrabaho, nagtatrabaho, may mga katrabaho tayo, may mga workmates po tayo. Ang tanong ni DJ Honey po sa inyo, wait lang, hinahanap ko yung katanungan ko sa inyo. Hindi, kasi ngayong araw po pala ay Bring Your Manners to Work Day. O yan, yan ang special day today. Bring Your Manners to Work Day. Meron ba kayong kakilala? Opo. May mga katrabaho ba kayong walang manners? Walang GMRC? Oh, mga ka-vibes, tanong ni DJ Honey. Ano ang ugali na ayaw mo sa iyong katrabaho? Ay! Kasi 'di ba, mga ka-vibes, sa trabaho, pag-usaping workplace, kahit po may ayaw tayo na pag-uugali, ayaw natin sa management, 'di ba? Wala tayong magagawa kundi po ang sumunod at makisama. Dahil nga po, sa workplace, dapat lahat po tayo ay professional. Ang atin pong mga pansariling interes, wah, kala mo naman politiko talaga. Ang ating mga personal na interes, ang ating mga personal po na pagkatao, dapat po ay inilalabas natin kahit papaano, isinasantabi ho natin. Kasi kapag sa trabaho, work is work, mga ka-vibes. Ano? Hindi naman ikaw forever nandiyan unless ayaw mo mag-resign. Unless ayaw mong iwan ang trabaho mo. Oh, unless ikaw ang trip ng boss mo. Oh, di ba? Oh, yun ang tanong ni DJ Honey. Ano ang ugali na ayaw mo sa iyong katrabaho? Pag-usapan natin yan, mga ka-vibes, no? Pero kung, may naamoy akong ulam. Natigil ako dun, ah. Oh, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong magpadala ng inyong mga kasagutan, ang atin pong hotline number ay 0926-079-8708. At Facebook page po natin, GV99.9FM. Oo, mamaya mga ka-vibes ay babasahin niya ni DJ Honey. At ang atin naman pong online live streaming sa ating mga ka-vibes po na ano na nakikinig sa mga pampublikong sasakyan dyan na wala silang radyo pero gusto pa nilang mapakinggan ng ating programa. Huwag kayong mag-alala, basta po kayo ay may cellphone, may gadget po kayo, no, any gadget, pwede yan mga ka-vibes. At may internet connection, opo, pwedeng-pwede na kayong makapakinig dito sa ating istasyon. Magtungo lamang po sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para po sa ating Facebook. Hindi, online live streaming. Nandun yung link po mga ka-vibes. Ano? Tapos, syempre pag nasa online live streaming na po kayo, pwedeng-pwede rin kayo dyan mag-message. Opo, pwede kayo mag-iwan dyan ng inyong mga komento. Yes, ang inyong mga komento, pwede nyo pong iwan dyan. At kung nais nyo naman, opo, na makipagkwentuhan on air kay DJ Honey, gusto nyo nga mag-shoutout, o kayo mismo ang mag-shoutout sa inyong mga gustong batiin, pwedeng-pwede rin po yan. Opo, may call button po dyan na pagkinlik nyo po, mag-ring na po dito sa aking cell. Sa aking cellphone talaga. Sasagutin ko na yan. Marireceive na namin yung call mo. Yun, mag-usap na tayo.

Mabuti na lang wala talaga akong jowa sa panahon ngayon. Kasi baka kapag kami nag-away, abay sa hotline na tumawag. Mapapakinggan nyo ang aming problema. Biro lang mga ka-vibes, ano. Pero yun nga, ngayon nga sa mga puntong ito, ang ating nga pag-uusapan nga po ay usapang pag-uugali ng ating mga katrabaho. Oo, ang anong sasabihin ko sa inyo? O yung aking mga sasabihin po dito ha ay hindi po nagpaparinig si DJ Honey, no. Pasintabi sa lahat po ng aking mga katrabaho din eh. Pasintabi po sa lahat ng mga DJ na aking kasamahan din eh. Oo. Hindi kayo ang pinapatamaan ni DJ Honey. Kasi baka mamaya magsumbong kayo sa next program. Ay, sabi ni DJ Honey, ganyan-ganyan ka daw. Oy, wala ha. Wala akong ano. Basta, mga ka-vibes, ito ay para sa lahat. Opo. Kasi mga ka-vibes, no, sa trabaho, marami kasi dyang mga ano, mga straw. Oo, alam nyo yung straw? Diba? Kapag kayo ay may iniinom tapos may straw, ano doon ang action word? Sip. Sip. Sip. Double squared. Double squared. Sip squared. Diba? Sa trabaho po, marami pong ganyan. At nakakairita talaga, oo. Yung tipong ano, yung may secret kayo, oo, kayong dalawa na normal na empleyado, ordinaryong tao. Tapos malalaman mo, nakarating na pala sa manager. Na para bang tataasan ka ng sweldo kapag sinabi mo ang ating secret? Huwag kang ganyan ha. Alam mo, ayoko talaga yung mga tao talaga na pinagkakatiwalaan ko pag sasabihan ko ng secret. O di kaya naman kahit hindi secret, na alam mo naman talaga na hindi ka share-share, aba, ay huwag mo ikukwento. Maritas ang tawag dyan. Diba? Dapat ano, pag sa trabaho, sige, may mga kwentuhan moments tayo, may mga tsikahan moments tayo, may mga chismisan. Pero hoy, kapag mga ganyang bagay, hindi na dapat yan nakakarating pa sa management. Diba? Delikado na kaya yung baka makarating pa sa management, baka makarating pa sa boss. Mawalan pa ako ng ano, ng trabaho. Pero alam nyo po, dapat kasi sa work, no, usapang trabaho na po ito sa workplace. Alam mo, minsan dapat talaga meron tayong kakampi. Kakampi na tuwing wala po tayo, no, tuwing may maririnig po tayo ng mga bagay, na mga pinagsasasabi ng ating mga katrabaho, i-re-report sa iyo, oo. Kasi ha, mga ka-vibes, no, ang manners... Kung wala kayo niyan sa bahay, dapat sa workplace, meron po kayo niyan. Diba? Tsaka kayo lagi-lagi magkakasama 8 to 9 hours a day, diba? Minsan 6 na araw pa sa isang linggo kayo magkakasama-sama. Tapos magsisiraan pa kayo. Talaga naman kayo. Yan talaga ang problema sa inyo. Oh, pero mga ka-vibes, ito. Alam mo, minsan po, no, sa trabaho, hindi naman talaga malaking bagay ang kailangan para gumaan ang araw ng kasama mo. Alam nyo, isang good morning, pagpasok, tapos yung pagsasabi po natin ng please, thank you, at excuse me. Simple lang po yan, pero malaking bagay. Kasi tandaan natin, hindi lang po sa trabaho ang dala natin sa office, pati po ugali natin. Diba? O diba, magaling ka nga sa trabaho mo, pero hindi ka naman marunong makisama, hindi ka naman marunong makahalubilo, wala kang respeto sa mga kasama mo. Nako, wala din po mga ka-vibes, no? Ngayong bring your manners to work day, nawa po na lahat po ng mga empleyado, lahat po ng mga nagtatrabaho sa kumpanya, araw-araw po nilang bit-bit ang kanilang manners. Diba? Paalala lamang sa inyo, no, na hindi sapat
na magaling ka sa trabaho, mahalaga rin kung paano ka makitungo sa mga taong kasama mo. 'Di ba? Yan man ay bago, yan man ay senior mo, yan man ay ibang department, yan man ay ibang department, no? Yan man ay sa utility, ang ating mga security guards. 'Di ba? Kahit ano, oo, dapat pantay-pantay ang ating pakikitungo. Alam niyo nung nakaraan, oo, hindi yun dito. Meron akong mga kilala po na mga tao na talagang kahit po dun sa mga simpleng tao, hindi nila kayang irespeto. Oo, huwag kayong ganyan. Oo, simpleng pag-good morning, please. Thank you. Please, good morning. Yan, mahalaga po yan mga ka-vibes, lalo na sa umaga. Yung tipong papasok ka, no, na mag-good morning ikaw, tapos mag-good morning ang iyong katrabaho. Diba, umaga pa lang, unang oras mo pa lang sa iyong work, magaan na agad. Oo. Diba? Kailangan talaga natin ng ano, ng magandang asal po sa trabaho. Sana po, no, kung tayo po ay magagaling, tayo po ay may mga skills na talaga, no, na kaya nating ipagmalaki. Sana ang isipin nyo rin po, no, yung manners po natin. Dapat din natin yung ipagmalaki. Ay, naku mga ka-vibes, ewan ko sa inyo. Dapat kayong lahat ngayon, may baon kayong manners sa inyong work, ha? Tatanungin ko yung inyong ano, yung inyong mga kumpanya. Kung ito bang si Garni Imayo, sigihan nyo, isa-shout out ko kayo. 11:46 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, binabati ko muna lahat ng mga nakikinig sa Batrasco. Lahat po ng ating mga Batrasco drivers at mga konduktor ho natin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Naku manong driver, ikaw ay kumain na ng tanghalian ha, para ikaw ay may lakas sa buong maghapon sa iyong mga biyahe. Oo, pati po si Kuya Konduktor. Oo, kayo po ay kumain na, si Kuya or ating konduktor. Oo, di ba? Pati na rin ang ating mga pasahero ng Batrasco na nakikinig po sa atin sa oras na ito. Isang maganda-magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po na maging masaya po ang inyong araw ng Biyernes, ang araw ng Sabado, ang inyong Linggo, ang inyong weekend, mga ka-vibes. Maging masaya po kayo sana. At sa ating mga ka-vibes, no, ano man ang inyong mga pinaggagawa at paggagawin ngayong weekend. Nako, hinay-hinay lamang po. Ano? Lalong-lalo na yung mga gigimik dyan. Oo, alam ko sa inyo, kapag garneng maulan, nako, talaga naman. Yayaan kayo ng yayaan yung mga maiinit sa lalamunan. Ah, diba? Kala nyo, di ko alam yon ha? Kayo talaga. O mga ka-vibes ha, sa atin pong mga pag-gimmick, sa atin pong mga pang-pahappy, ang atin pong mga gawaing stress reliever. Nawa po na maghinay-hinay po tayo ha. Alam nyo, yung ano po, yung mga nakikita ko po, no, yung mga, ano ko ba sasabihin ito? Yung mga sabihin na natin na mga kinukwento na mga tao po na may mga sakit, no, sinasabi nila na sana pala mas naging healthy na lang ako. Sana iniwasan ko na lang itong bisyo na ito. Sana ay hindi ko na lang ito ginawa. Oo, mga ka-vibes, lagi naman sa huli ang pagsisisi. Diba, kung nasa unahan ang pagsisisi, never tayo magkakamero ng lesson sa lahat ng ating mga gagawin. Okay, okay lang magkamali. Okay lang po na magpagsisihan ng ating mga kamalian. Ang mahalaga po, tayo po ay may lesson na nakuha po doon. At hindi na po natin uulitin yan. Ay, naku, napahaba na naman ang ating talk time. Muli ako magbabalik maya-maya lamang mga ka-vibes. 11:48 na po ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Nako, mag-senti mode muna tayo ha. Alam nyo, isa po sa mga pinakamasakit siguro na mangyayari sa buhay mo, no? Yung pagmamahalan po na munti ka na sanang natuloy. Diba, Ryan Bang? Diba, Yeng at Ryan? O, diba, hanggang ngayon di talaga ako makakabukon po doon sa dalawang iyon.
Well, yan yung isa sa mga posible po na mangyari sa'yo na talagang masakit, mga ka-vibes. Ano? Yung muntik-muntik ka na hong maging masaya sanang iyong puso. Kung di ka

ang naduwagan. Pero mahalaga, oo mga ka-vibes. Again, ang mahalaga naman sa ating buhay, tayo po ay natututo sa bawat mga bagay na atin pong pinagdedesisyonan. Kaya ito muna ang isang nakakasanting awitin. Ang Muntik na Kitang Minahal by Aiza Segura. Ay nako mga ka-vibes, senti-senti muna tayo. Magdrama-drama muna tayo ngayon sa mga oras na ito. Muli po, ako po ay muli magbabalik. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang sa GB 99.9. Your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami!
5: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
5: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
6: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
7: O pumunta sa GV999.live
8: para sa good vibes na walang humpay.
9: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
8: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: GV 99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV 99.9, your good vibes.
2: Mga ka-vibes, 12:20 na po ng hapon. Ang oras sa buong Pilipinas. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV 99.9, your good vibes. At siyempre naman mga ka-vibes, no, ito pa rin, opo, napapakinggan nyo pa rin. Yes, ang pinaka-sweet na DJ Sabalit. Ito po si DJ Honey. So magandang hapon na po sa inyong lahat. 12:20 na. Naku mga ka-vibes, ano na, kalahatian na agad ng araw na ito ang ating natatapos. Yung mga walang pasok di yan, ano ka mga pinagagagawa ninyo? Oo, pero diba, yung iba po ay may mga online class. Pero siguro hindi nakapag-ready si teacher o ng inyong mga gagawin today. So, since kayo po ngayon ay pahinga, walang pasok, ay tulong-tulungin naman ang inyong mga magulang sa inyong mga gawaing bahay. Oo, alam nyo mga ka-vibes, no? Napakalaking tulong na po. Napakalaking halaga na tayo po ay nagwawalis, nagmamap, nagpupunas ng mga iba-iba ba? Tanong nyo sa akin kung ginagawa ko yan. Mm-hmm. Siyempre, ginagawa yan ng kapatid ko. Okay, hindi ah. Marunong ako maglinis, mga ka-vibes. Oo. Dapat ang ating mga banchay, dapat ang ating mga bahay po ay malinis. At dahil nga po ay, kasi mga ka-vibes, no, ang kalinisan sa ating mga bahay, nagre-reflect din yan sa ating pagkatao. Imagine mo, ganda-ganda mong babae, ang gwapo-gwapo mong lalaki, ano, ang dugyot mo naman, wala din, opo. Kaya yung mga bata dyan, ito ay isang paalala sa inyo ha, na kayo po ay maglinis. Matuto kayong tumulong sa gawaing bahay. Oo, huwag kayong masyadong palaasa sa inyong mga magulang. Para dyan po ha, dyan po sa mga bagay na po na yan, ay napapractice na po natin kung paano po tayo tatayo sa ating mga sariling mga paa. Diba? Yan ang mahalaga eh. Kasi hindi mo alam, diba? Pagdating mo ng kolehiyo, pag ikaw ay nagtrabaho, diba? Maaring lalayo ka sa iyong mga magulang. O di kaya naman ay nais mong humuyuwalay na agad ng bahay. O diba? Paano yun mangyayari kung hindi tayo marunong? Kung hindi tayo marunong sa mga gawaing bahay. O yung mga walang pasok dyan ha, pagtapos ng inyong mga online class, pagtapos ng inyong mga gawain sa school, ito na yung pagkakataon nyo po para maglinis naman ang inyong mga bahay. Okay. At sa ating mga nakikinig po sa mga oras na ito, naku, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito lang, may isa lang ako ichichika sa inyo. Sabi, dahil nga po mga ka-vibes, no, medyo maingay po ngayon ang pangalan po ni Elijah Canlas at Miles Ocampo. Search nyo po si Miles Ocampo. Kamukha ko po yan. Charot lang mga ka-vibes. Eto na nga, dahil nga po medyo maingay po ang kanilang pangalan. Dahil kinumpirma na po ni Elijah Canlas na tuluyan na silang naghiwalay ng aktres na si Miles Ocampo. Ayon kay Elijah, maayos at mutual ang naging desisyon nila at wala raw itong kasamang galit o sama ng loob. 5 taon din umanong naging on and off ang relasyon nila matapos silang muling magbalikan. Sinubukan pa rin nilang ayusin ang kanilang relasyon pero nauwi pa rin sa hiwalayan.
3: Aray ko!
2: Nilinaw din ni Elijah na walang cheating issue at pinili niyang huwag nang magbigay ng kumpletong detalye dahil respeto na rin po kay Miles, kay Kambal. Aminado siyang maraming kwento at haka-haka ang maaaring lumabas dahil pareho silang public figures. Pero aniya, sila lamang dalawa ang tunay na nakakaalam ng pinagdaanan po nila. Hiniling din niya sa publiko, sa mga netizens, na maging mahinahon kay Miles at sa kanya habang pareho silang nagpapagaling. Yes, nagpapagaling at nagmo-move on. Nako mga ka-vibes, no? Alam niyo itong si Elijah at Miles, ang alam ko talaga, nag-break na sila. Oo, tapos nagkabalikan muli. Tapos, ito na ulit, nag-break na ulit talaga sila. Nag-break na ng tuluyan. Oo, pero syempre mga ka-vibes, ha? Alam ko yung mga break-up, masakit yan. Oo. Pero kasi wala naman tayong, hindi naman natin mapipigilan yan. Lalo na kung yung isa po sa atin ay bumitaw na. Wow, sakit-sakit naman yun. Wala tayong magagawa dyan, kundi ang tanggapin at mag-move on. At syempre mga ka-vibes, no, dapat ano, dapat kapag tayo po ay siguro iniwan or sabihin na natin ng iwan, opo, dapat panindigan natin yan mga ka-vibes. Ano? Dapat mas maging better person po tayo. Para pag nakita nila ulit tayo, who you are? Sino ka ba? Ako lang naman yung shinayang mo eh. Ah, diba? Ganun lang yun. Oo. Kaya masyadong paapekto. Pero alam ko masakit yan. Sa una lang yan masakit. Siguro dadating at dadating yung panahon talaga na unti-unti mong nakakalimutan yung sakit. Opo. Nasasanay ka na na wala na siya sa iyong piling. Tulad kanina ng chat ni Kuya ano? Sino nga are? Si Kuya Samino Elmerin. Oo, sabi niya kanina, diba? Si Kuya Andoy daw, broken daw siya. Oo, Kuya Andoy, kung nasaan ka man ngayon, nawa na maging maayos ang iyong kalagayan. Alam ko medyo gloomy ang weather, oo. Eh, sabayan mo na ng iyong pagmumukmok at paglulungkot-lungkutan. Oo. Kasi minsan, no, wag nating ibaling sa ibang mga tao, no, ang ating kalungkutan. Baka mamaya, ha, gawin nyo lang silang rebound, wag ganoon. Ha, ibang mga bagay na lamang, ha, hindi po tao. Dahil ang mga tao, never yan magiging bagay. Okay, wag nyong gamitin sa kung ano-ano. Talaga, kinagamit nyong mga tao na yun. Well, hindi naman ako galit. Sadyang ano lang, na napipika lang talaga ako. Sinunggo talaga yung pika ko kapag mga ganyang tao eh. Yung ginagamit yung isang tao na to para makalimutan si ano. Pero pag binalikan naman siya nung ex niya, makikipagbali ka naman talaga. Kayo nga, ayus-ayusin nyo nga buhay niyo. Ah, nagalit siya. Hay nako mga ka-vibes, ngayong araw ng Biyernes sa lahat po ng mga broken hearted, oo. Yung mga sirang-sira at wasak na wasak ang puso. Ipahinga niyo po 'yan. Oo, wag kayo masyadong magbisyo, oo. Wag niyo masyadong ibaling sa bisyo ang inyong mga kalungkutan, mga ka-vibes, kasi baka mamaya no, sasakit naman. Sakit naman, opo, sa mismong kalusugan naman ang nakasalalay po. Eh, maigi na po na tayo po ay healthy, di ba? Ayaw naman natin na makikita tayo ng ating mga ex. Lantutay na, nasa ospital. O nasa, ano na, nasa kahon. Ayaw natin yan, oo. Pero syempre mga ka-vibes, ngayong araw ng Biyernes, chill-chill lang. Kalma-kalma lang po. Dahil nga po ay finally po umabot na tayo sa araw na ito. Ang pinaka-iniintay ng bawat isa tulad ni DJ Honey. Hindi, kasi diba, oo, pag Friday, tomorrow is Saturday, walang pasok. Finally, makakapagpuyat. Kahit naman na hindi Saturday kinabukasan, eh, nagpupuyat ka rin naman. Pero mga ka-vibes, again, ito naman ay ano, chill-chill lang tayo today. Kaya iiwanan ko muna kayo ng isang awitin. Oo, wait lang. Ano bang request nyo? Ano ba mga song request nyo, mga ka-vibes? Atin hong patutugtugin. I-text nyo na nga sa ating hotline number 0926-079-8708. Pwede kayo naman sa ating pong Facebook page, GB99.9 FM. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan po ng inyong mga mensahe. Opo, mababasa po yan ni DJ Honey agad-agad. At ang ating naman pong online live streaming. Binabati ko lahat ng ating 100 million listeners sa ating online live streaming. Isa magandang hapon po sa inyong lahat. Opo, pwedeng-pwede kayo dyan mag-iwan ng mga mensahe nyo. Mag-comment kayo dyan o magparamdam kayo dyan. O magparamdam kayo. Okay, mga ka-vibes, iwan ako muna kayo ng isang awitin mula kay Maki. Natulad ni DJ Honey, saan ko kaya ulit makikita yung crush ko? Oo, yung crush ko. Ay, hindi mga ka-vibes ha, yung mga ganyang ano, yung mga ganyang crush. Ang sarap kaya yung kilikiligin ka lang, oo. Pero hindi naman ito tungkol sa akin, oo, tungkol ito sa inyo. Kaya iwan ako muna kayo ng isang awitin, saan by Maki? Muli ito po si DJ Honey, dito lamang. So GB99.9, your good vibes.

0: Sagot namin yan
1: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
1: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida.
2: The best request!
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
1: Request ka na!
3: GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV
5: 99.9.
4: Your good vibes.
6: You know what time it is, Maka Vibes. And of course, everyone knows what day it is. It's Friday. The best request with, again, the man behind the mic here on GV 99.9. Your good vibes. Once again, welcome back sa atin. Samahan niyo ako. You know it, every Wednesday, Thursday, and of course, favorite day nating lahat, Friday. Iba talaga pag Friday, mga ka-vibes, am I right? Pahingahan na ng mga tao, especially as a student like me. Yes, mga ka-vibes, DJ Rico, estudyante pa. And, you know, it's a wonderful day to take a step back and really take things in. Reward yourselves every once in a while, mga ka-vibes. Go eat out. Drink with your friends. Spend time with your family. Or kaya, masimple lang, kumilata. Matulog. Grabe, mga ka-vibes, tanda ako nung bata pa si DJ Rico. Pag pinapatulog ako ng tanghali ng mga magulang ko, like siesta, lagi kong gawain ng tumakas para maglaro sa labas. And now na gusto kong matulog, now na naiintindihan ko na sila, yun naman ang time na hindi ko na magawa at any time, at my own leisurely time, hindi ko na makontrol gawa ng mga gawain sa school. Kaya sana, sa mga bata na nakikinig dyan, sa mga youth, take it from me, from my experience, matulog kayo. Legit. Pampatangkad din yan, mga ka-vibes. Pampatangkad din yan. But anyways, saan nga ba patungkol itong programa nating, mga ka-vibes, na The Best Request? E di syempre, ibibida ko ang kanta ninyo. Kaya naman, yung mga song request ninyo, mga ka-vibes, isend nyo na sa akin sa mga numero na 0926-079-8708. Again, ang aming hotline for song requests ay 0926-079-8708. Or kaya naman, sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe. Or kaya naman, mga GV shoutouts, mga pangalan na nais nyong ipabati sa akin. And from our last song, we had a Bruno Mars song from our last song. I Just Might, mga ka-vibes. And if you guys want to hear more Bruno Mars' song, feel free to, you know, message me at the numbers that I just gave. But for now, I feel like playing a K-pop song, mga ka-vibes. Yes, feeling ko, parang vibe nga ni DJ Rico magpatugtog ng K-pop. 10 minutes ni Lee Hiori. And by the way, mga ka-vibes, I know that a lot of people don't like K-pop. And may mga nakikita ko na haters ng K-pop community. I don't know, pero they hate the music and not the people itself. Or maybe both. Pero sometimes, mga ka-vibes, just give it a try. Or kung hindi nyo naman talaga gusto mga kantang K-pop, huwag nyo naman sanang pulaan, huwag nyo naman sanang pagsabihin ng kuna namang masama. Music taste yan, mga ka-vibes, it's subjective. Don't judge people based on their music tastes. Alright? But anyhow, I'll leave it at that. 10 Minutes by Lee Hiori here on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Don't hate on them. Send your requests.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura

song requests or kaya naman mga GV shoutouts ay ipadala nyo na sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM Messenger kayo mag-akyat ng mensahe sa akin. Remember, I'm gonna keep you guys company up until 5 p.m. 1 to 5 po ang ating schedule sa The Best Request. Again, hotline 0926-079-8708. Paalala nga pala ni DJ Rico na ang programa natin ay tugtugan na may konting kwentuhan din. Yeah, rekta kwento na tayo mga ka-vibes. I just read a quote on the internet. Yes, chronically online si DJ Rico. But anyways, the quote goes like this mga ka-vibes. Not all lions who chased a deer catched it, but all lions who caught a deer chased it. May ibig sabihin nun, DJ Rico, pa-English-English ka pa, may mga pa-leon-leon ka pa, tsaka mga, kuha namang mga animals, ang ano-ano, gagawa, magtatayo ka ba, DJ Rico, ng zoo? Hindi naman, mga ka-vibes. What I'm trying to tell you is,

sabihin, yung mga, kung sino mang tao, yung may magandang pumumuhay, may magandang buhay na, may magandang bahay na, and such, they chased it, mga ka-vibes. There was a price paid. There was a sacrifice behind their lifestyle. Behind their income, for example. Behind their business. May sakripisyo yan. And paalala lang, mga ka-vibes, na sana wag tayong, wag sanang, ano ba, humina ang loob natin. Yun pala, humina ang ating mga loob sa pag-pursue o kaya naman sa pagtahak ng mahirap na daan papunta sa ating mga pangarap. But instead, be persistent and consistent. Talagang magsusumikap tayo, mga ka-vibes. Hindi sa lahat ng araw, panahon o linggo ay palagi tayong panalo. Alam niyo yun, may mga

0: GV
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Hello again, Monaco Vibes. You know it already. The man behind the mic, DJ Rigo, is here to tell you that you are locked in on the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. And again, samahan nyo ako every 1 to 5 p.m. every Wednesday, Thursdays, and Fridays sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta nyo ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, huwag mahihiyang mag-message. Minarinig akong ano, magtanong daw. Huwag mahihiyang mag-message, syempre mga ka-vibes, sa akin, sa ating hotline na 0926-079-8708, or kaya naman sa aming Facebook page na GV 99.9 FM Messenger, kayo magwala. Ha? Magwala? Kalmado lang at Friday na Friday ngayon. Time check. It's currently 2:10 p.m. And kaya ko lang sinabi yun kasi baka may mga nakikinig sa inyo na kailangan puntahan tapos hindi pa kayo gumagayak, ay magsigayak na po kayo. Ha? Sabihin nyo sa kaibigan nyo na on the way pero ano, kabubukas nyo lang ng gripo. Ay, mahirap yon mga ka-vibes. But anyway, welcome back. Since ito ay tugtugan na may konting kwentuhan, you know what we're gonna do? We're gonna do a little story time. Asper, DJ Rico. But first, i-shoutout nga pala natin si Nathan from Lipa City. Shoutout sa iyo, Nathan, sa iyong song request na Blank Space by Taylor Swift. Kanina nga pala mga ka-vibes, nag-play yung kantang yun na Blank Space. Ano ba yung sasabihin ko? Blank Swift na eh. Nakakabuhol-buhol. Pero yun nga, Blank Space by Taylor Swift. Shoutout sa iyo, Nathan. Thank you again sa iyong song request. And feel free to let me know if you have more. Ganun lang yung kadali mga ka-vibes. Mag-akyat kay DJ Rico ng mga kanta ninyo. But anyways, ito nga yung tugtugan na may konting kwentuhan. Magkwentuhan tayo mga ka-vibes. Yung gusto sabihin si DJ Rico sa inyo regarding about the content that we consume, because it helps shape us. Ano ibig sabihin ng DJ Rico? Siyempre,

yan, mamili tayo ng mga ifa-follow na influencers sa social media, especially mga ka-vibes, if you guys are parents listening on the radio. Mahalaga na mataan nyo din ang pinapanood o pinapakinggan ng inyong mga anak, kasi baka kung ano-ano na yan na harmful rhetoric o harmful media, harmful message na naka-engrave doon sa kanilang pinapanood o nababasa o kahit nakikita, mga ka-vibes. Monkey see, monkey do. Kung anong kalimitan nakikita kasi mga ka-vibes ng kabataan, eh yun, kalimitan yung ginagaya nila. Hindi sila mostly doon sa pakikinig na part. Kaya paminsan nagtataka kayo, mga ka-vibes, o kaya mga ka-parents dyan, na ba't yung anak ko hindi nakikinig? Sometimes you have to lead by example. Kung anong nakikita nila, yun nagagayahin nila. Tatayo, mga ka-vibes, paano ba natuto umimik, o kaya paano nakuha ng mga mannerisms ng mga anak ninyo yung ginagawa nila ngayon? Halimbawa, yung pagkamot ng ilong kapag natatawa. Nakikita nila yun sa'yo kapag palagi mong ginagawa. They mimic it. Mimic as in ginagaya. Kaya, mga ka-vibes, it's very important to be the example, to lead by example, para yung mga anak ninyo ay makuha yung mga, hopefully, magagandang asal. And if may hindi man kayo kagandahang habits na ginagawa, not just sa mga parents dyan, in general sa mga tao, maganda na baguhin nyo na, you can start now. Kasi if you learned it then, or hindi nyo dati siya ginagawa, I can tell you for sure, you can unlearn it. Pwede nyong tanggalin yan sa inyong mga sistema. It just takes time. Fuck! Pero yun nga, mga ka-vibes, again, ang aming hotline for song requests ay 0926-079-8708. Mataan yun ninyo, mga ka-vibes, ang pinapanood ng inyong mga anak or kayo mismo ang mga pinapollow nyong influencers, kasi mas maganda na piliin natin ang mga mas magagandang mensahe, mas magagandang platforma, at mas magandang overall content. If influencers can lead by example, and they, let's strive to be the influencers we follow. So as long that they are good. Okay, balik muna natin, mga ka-vibes, sa tugtugan.

Mine, Sir Jomar Gutierrez. Again, shout out to you, Sir Jomar Gutierrez. Thank you so much for sharing your message, for affirming my last talk time. Mamaya natin ano, basahin mga kabay. Because I gotta do, you know, the ceremony, mga ceremonias ni DJ Rico, in which kailangan ko sabihin sa inyo yung hotline number natin para makapagpadala kayo ng your own messages, your own song requests, or kaya naman mga shoutouts, mga GV shoutouts, mga pangalan na nais nyo yung pagsigawan ko sa radyo. Kaya without further delay, ito ang aming hotline, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo mag-akyat ng inyong mga mensahe. But anyways, ito ay

Yung ugali ng magulang, yun din madalas ugali ng anak. May kilala akong ganun. Magulang at anak mangungutang, namatay na lang inuutangan, hindi pa nakabayad. Tapos, ganun pa din ginagawa sa iba pang natirang buhay na magulang. Utang pa din, tapos pinagsabihan mo, galit sila buong mag-anak. Hindi na iginalang kahit panganay ka pa sa kanila. Aray ko po. Shoutout sa iyo, 5889 Sir Jomar Gutierrez. I can feel the frustration from your message. Pero yun nga, yeah mga ka-vibes, ito na yung sinabi ko kanina last talk time. If you weren't listening, or kaya bagong ano ka pa lang dito, bagong tune in ka dito sa radyo. Ang pinag-usapan ko kanina is that what you consume is often not what you become. Kung ano kalimitan mga ka-vibes ang palagi niyong pinapanood, pinapakinggan, ay siyang kumuhulma ng inyong mga pagkatao. Totoo yan mga ka-vibes, kaya it's very important that we choose who we listen to, who we follow, and what we admire, ano, what we align with ourselves. Kasi isipin niyo mga ka-vibes, kung ang pagkain niya paminsan pinipili natin, may mga diet kung tawagin. Paminsan bawal tayo mag... We avoid fatty foods, we avoid unhealthy foods, we avoid soft drinks. Bakit kaya? It's because we know that if we consume too much of those things, too much of a good thing kasi mga ka-vibes, can be a bad thing. Masarap naman talaga kapag kumakain tayo ng matatabang pagkain. Mga kaldereta, adobo na maraming ano man laman loob. Yun naman masarap eh mga ka-vibes, yung mga liver pa, mga ganun. Pero kalimitan, too much of it can lead to health diseases. Diba? Kaya, maganda lang natin ang limitasyon at maganda mamili pa rin tayo ng kung anong kakainin. Ganon din mga ka-vibes, nagta-translate din siya sa kung anong pinapanood natin at kung anong pinapakinggan natin mga ka-vibes. It's very important that we choose who we follow. And again, isa pang gusto kong pag-usapan, kasi pinag-usapan ko din last talk time, yung kalimitan kung ano nakikita ng bata sa magulang ay yung siyang ginagaya nila. Halimbawa, ikaw, isa kang parent, I don't wanna condemn you too much because a lot of people do in fact do this to relieve their stress. But let's say ikaw, kunwari, it's either you're a mother or you're a father. Let's say naninigarilyo ka, mga ka-vibes, naninigarilyo kayo. And then nakikita ng anak nyo, sinabi, Papa, or kaya Mama, ba't yun naninigarilyo? Sabi, naku anak, huwag mong gagayahin to ha. Bad to, bad si Papa, bad si Mama, naninigarilyo, huwag mong gagayahin. Pero they see it from you. I mean, it's not what you say to them that matters the most. Kalimitan sa mga bata na nasa developmental stage, it's what they see. Oh, mga ka-vibes, kaya kapag, yun nga, nagyoyosi ka, mas maganda na it's either hindi mo ipakita sa anak mo, or kaya naman ay you stop smoking entirely. I'm not telling you to stop immediately, but, you know, you practice a habit. You make it a habit, you make it a goal na paunti-unti ka everyday. Let's say, kunwari sa isang araw ay nakaisang kaha ka, gawin mo na lang, let's say, limit yourself to 6 sticks of cigarettes. Limit mo lang 7 to 8, you know, sticks of cigarettes. And then, by the day, paunti ka na ng paunti, and then the next thing you know, hindi ka na naninigarilyo. Kasi mga ka-vibes, like I said before, it's not what you say ang mahalaga, it's what they see. Kung ano nakikita ng ano ng mga anak mo sa ginagawa mo, eh yun kalimitan na kanilang ginagaya. Isipin mo, sasabihin mo sa kanila, anak, huwag gagaya kay daddy ha, naninigarilyo, bad yun. Pero nakikita nila ginagawa mo, like sinasabi mo sa akin na mali pero ginagawa mo, like anong paniniwalaan nila? Kaya yun yung mahalaga mga ka-vibes. And yeah, I gusto lang masalamatan ulit si Sir Jomar Gutierrez sa kanyang message that sort of affirms what I've been saying about sa paggaya, kung ano madalas nakikita ng bata sa magulang ay siyang yung ginagawa nila. And total, ito ay kwentuhan. Ibalik natin sa tugtugan kapag napapasobra mga ka-vibes sa daldal. Pagpasensyahan nyo na si DJ Rico kung ganon. But anyway, syempre ibabalik natin to sa good music. We're gonna keep it a buck. Keep it light. Keep it chill at Friday na Friday. Huwag masyadong stressin ang sarili at kailangan din natin magpahinga. Again, shoutout sa iyo, Sir Jomar Gutierrez. Maraming salamat sa iyong pag-message. Again, ang aming hotline mga ka-vibes. If you like interacting with DJ Rico, our numbers is simple: 0926-079-8708. Without further delay, let's play the next song, Everything, Michael Bublé, here on GV 99.9.

0: rancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: kiss you.
1: GV99.9.
2: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
4: Oo, ayaw ka na!
5: Wala! Joke pala yun!
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
10: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with D.

niyo ako until 1 to 5 p.m. 1 until 5 p.m. rather. Every Wednesdays, Thursdays, and Fridays dito sa ating programa nga ng The Best Request. Ipadala niyo na ang inyong mga song requests, mga message, mga kwento, or kaya naman mga shoutouts, GB shoutouts, sa numbers na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708. Or kung pwede lang, na gusto nyo lang makinig kay DJ Rico, pwede din naman iyon. At kung gusto nyo yung tugtog ko, pwede din naman iyon. Kung ayaw nyo, di pa palitan nyo sa akin mga ka-vibes, gamit yung aming hotline. But again, welcome back. Ito ay tugtugan na may konting kwentuhan din. Kaya magkwentuhan ulit tayo muli, mga ka-vibes. Shoutout again kay Samino Elmerin. Ito kasi yung hindi ko nabasa na ayos na message. At ano, patapos na yung talk time ni DJ Rico. But again, I want to give it justice kasi may magandang sinabi si Samino Elmerin sa atin bago ako nag-end ng talk time at nag-transition tayo sa music agad. Sabi niya, yan nga po ang kasabihan, DJ Rico. Kung ano ang puno, yun din ang bunga. I think that's very important to talk about, mga ka-vibes. It's a very deep message na kung anong siyang tinanim mo, yun ang siyang aanihin mo, kumbaga. Tama ba, Samino Elmerin? If you're still listening, shoutout sa iyo and maraming salamat sa iyong pagtangkilik at iyong pakikisa dito sa ating munting programang The Best Request. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline para sa mga song requests at sa inyong mga insights, mga kwento, mga sharings ninyo, ipadala nyo na yan sa aming number na 0926-079-8708. But again, I wanna touch up more about the message of kung anong itanim mo, yun ang aanihin mo. If puro galit, mga ka-vibes, ang gawin nyo, puro pamumula, puro panghusga, puro pananakit, puro pambubuli, eh ang aanihin mo lang ngayon eh. Or kaya kung anong itanim mo sa utak mo, like puro kasamaan kung pinapanood mo, very violent, violent-centered, pinapanood mo, ay, DJ Robby, narinig. DJ Robby, pag nasabi ko talaga yung sinabi mo, muntik na, yun nga, let's say, puro, again, mga ka-vibe, circling back, na-distract ako kay DJ Robby sa sinasabi niya. Again, kung

kapitbahay dyan na mahilig mang chismis. Ano bang pakialam ninyo mga ka-vibes sa nangyayari sa buhay ng ibang tao? Unless it concerns you o kaya naman mga ka-vibes ay binigyan kayo ng permiso, nag-share sa inyo yung kapwa nyo, yung kapitbahay nyo, yung kaibigan nyo, yung family member mo. Then, saka ka pwede pumapel. Alam nyo yun, huwag tayo pa-epal mga ka-vibes. Tanggalin natin yan sa ating mga sistema. Again, huwag masyadong take my advice with a grain of salt. Huwag sana magalit. I'm just telling you guys how to live your life better and I'm sure happier mga ka-vibes. I promise you will live a more fulfilling life kapag tinanggal natin ang negative thoughts, tinanggal natin ang pampupuli, tinanggal natin ang pangungutya, all those things. Alam mo yun? Tara na magtulungan at iisa lang din naman ang kalaban natin mga ka-vibes at yun ay huwag ko na sabihin. Baka maya-maya matanggalan pa ako dito ng posisyon mga ka-vibes. But you know what I'm saying. You know what I'm talking about. Again, ang aming hotline ay 0926-079-8708 for our next song, I'm So Tired by Love and Troye Sivan here on GB99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: It's 4:04 p.m. as of right now. Mga ka-vibes, nakasalukuyan pa rin nakikinig. Here, of course, on the most influential Good Vibes radio station. GV. 99.9. Your good vibes. Once again, this none other than the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo right now. Hindi, every Wednesday, Thursdays, and Fridays, of course, dito sa ating programang hindi nagbabago. You know the name already. The best request, kung saan nga naman ang kanta ninyo, mga ka-vibes. Ayan o. Ibibida ko. Kaya naman, wag na magkahiyaan pa. Makiisa, makibaka dito sa ating programa. Sa pamamaraan, gamit ang mga numero na 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline number for song requests at GV shoutouts ay 0926-079-8708. Or kaya naman, perhaps, mga ka-vibes, sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger kayo. Magpadala ng mensahe, ng song request, or kaya naman, pangalan na nais niyong ipa-shoutout sa akin. Or kaya naman, napakahalagang event, milestone, like birthdays, anniversaries, you name it. Feel free to let me know. And ipagsisigaw ko yan dito sa radyo. Anyhow, mga ka-vibes, anyhow, paalala ni DJ Rico sa mga nakikinig dyan, currently on the road, especially sa mga Batrasco drivers, jeepney drivers, or kaya naman taong nakaangat sa buhay, naka-auto, sana all. I'm trying to get like you, brother or sister, na naka-auto sa daan. Always keep your eyes on the road, fasten your seatbelts, and kapag liliko, alam niyo na yan, gumamit ng turn signals, of course. And syempre, magandang practice dito, mga ka-vibes. Magandang pag-uugali din po ito na bago magmaneho is magsabi tayo ng prayer. Mag-pray tayo kay Lord, mga ka-vibes. Toto, it can be empowering and it adds an extra layer of safety sa atin. Grant me, Lord, a steady hand and watchful eye so no one will get hurt as I pass by. Alright? Simple lang siya, napaka-igli lang, and it can do an immense help in staying safe and rest assured being safe nga mismo. Maging safe nga, maging ligtas mismo sa daan at hindi tayo maka-aksidente o makapag-cause ng kung anumang trahedya sa daan, mga ka-vibes. Mahalaga yon, mahalaga. Anyways, ito'y tugtugan na may konting kwentuhan, kaya we can do a little bit of sharing, we can do a little bit of talking habang hindi pa ako nag-replay ng next song natin. Christmas song naman tong next song natin, mga ka-vibes. Magpatugtog tayo ng Christmas songs, you know, to get the spirits kicking in. Maramdaman natin ang simoy ng paparating na Pasko, mga ka-vibes. And I want to return to the earlier topic, to the earlier prompt, or to the earlier talking point na pinag-uusapan natin kanina. Galing to kay Samino Elmerin. Shoutout sa iyo again, Samino Elmerin. Balikan natin ulit ang sinabi mo kasi gusto ko to. Sabi, kung ano ang puno, yun din ang bunga. And naisip ko, paliwanagin pa yung mismong sentiment niya. Kung anong itanim niyo, mga ka-vibes, yun din siyang aanihin mo. If you fill your head, mga ka-vibes, kasi ito eh, our mind is a very powerful place. Whatever you plant there, it truly does grow. Kumbaga, if puno ng mind nyo, if puno yung thoughts nyo ng negative thoughts, puno ng galit, puno ng doubt, let's say yung utak nyo puno ng doubt, are you able to execute your dreams? Are you able to do the things that you want to do? Diba hindi? Kapag pinuno nyo lang yung sarili nyo ng doubt, or kaya ng uncertainty, or kaya hindi ka sigurado sa gusto mong gawin, yun lang, dinadoubt mo lang sarili mo, minamaliit mo ang sarili mo, yun lang sinasabi mo, alam mo, at ako to, si DJ Rico, hindi ko to kayang gawin. What are you saying? Na hindi mo magagawa. So, what ends up happening is you do nothing, mga ka-vibes. You set yourself back. Eh, hindi mo pa naman nasusubukan, mga ka-vibes. Kaya it's very important na kahit hindi rinig ng ibang tao, what you say to yourself, mga ka-vibes, it matters. Like, lakasan lang dito ng loob, mga ka-vibes. Huwag mo sabihing hindi mo kaya. Subukan mo para malaman mo why are you immediately ruling yourself out of an experience. subo pa naman na testing. Subo, like, wala namang masamang sumubok at pumalpak, mga ka-vibes. Tao lang din naman tayo. Kaya, be careful what you say to yourself, especially in your mind, in your head, kahit hindi mo siya sabihin loudly or vocally. What you say in your mind can be the seed that plants doubt. Diba? Ang powerful. So, DJ Rico, paano ko ba tatanggalin yung sarili ko? How do I think positively instead of negatively? Ito, halimbawa, nagkaroon tayo ng setback. Let's say, an unfortunate circumstance happened. Let's say dito, currently sa mataas na kahoy, mga ka-vibes, walang kuryente. Hanggang 5 p.m., diba? Isipin mo, ako, paano ako makakapag trabaho or kaya, paano kaya ako makakapag internet, paano kaya ako makapanood sa mga

0: Carambola, Carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
0: This is GV99.9. GV99.9. 30 na!

0: G99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
2: Ay, pisa-pisan.
3: Ah, pisa bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pa na yun?
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
0: Vibes! GV 99.9.
9: Your good vibes!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Usapan pangkamuran.

0: Magandang hapon ho sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon, umalan, at doon po sa ibang mga lugar na tinamaan po ng malakas na ulan ay alam ko unti-unti na hong nakakabangon sa mga panahong ito. Unti-unti ho nag-subside yung mga tubig. Ano ho, dito po sa nadaanan namin papunta ng La Union noong nakaraang araw ho ay sa San Simon hindi makaraan. Pero ngayon ho ay okay na ho. Ibig sabihin, bumaba na po yung tubig, level ng tubig dyan po sa mga lugar na yan. Sana ho ay wag nang bumuhos ng ganunong kalakas na ulan para ang ating po mga kabayan ay makabangon na. Kasi alam ko ang sakripiso ho ng mga magsasaka natin, yung dinadaanan namin na mga palayan papunta po sa La Union, nakita ko ay lubog sa tubig. At alam naman natin, mga kaibigan, na kapag ang mga magsasaka ay nabaon o nalubog sa tubig, ang laki ng lugis sa kanila niyan. Yung preparation, fertilizer, yung seeds, pagpapatanim yan, talagang napakalaking sakripiso ho para sa ating mga kabayan kapag tinatamaan ho ng ganitong klaseng mga malakas na pagbuhos ng ulan. Mga kaibigan, ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Tayo po magkasama sa isang oras na palatuntunan. At tayo po'y napapakinggan sa 99.9 GDFM Batangas, wala po sa Pampanga ngayon, at saka dito po sa Metro Manila. But si Kiko Baraco ay kasama natin ngayon. Kiko, maraming salamat ha. Thank you. At saka si Dr. Divine Reyeso ay kasama po natin, and Florence Almasan. Pabatiin nga natin na Ma'am Divine, kumusta ang iyong maghapon? Yes,
1: okay naman, General, pero dito po sa bahagi po ng Bataan, hindi pa rin po ayos ang lagay ng panahon. Pabugso-bugso pa rin pong malakas na ulan, at kami po ay nasa ilalim pa rin base po sa NDRRMC na rainfall warning pa rin po kami. Kaya po malakas pa rin ang pag-ulan, ihip ng hangin, at talagang tubog pa rin po sa baha ang mababa pang lugar. Pero ako kasi nasa stable akong place, General, dahil itong aming barrio, this used to be ay bundok, kaya po napakataas po ng aking pinaroroonan.
0: Okay, ma'am, pakilapit uli, huwag kakalimutan yung ating mouthpiece. Yun!
1: Yes, General, okay po. Thank you so much po.
0: Oo. Si Florence Almasan, kumusta Florence? Bukas, anibersaryo natin. Anniversary, di ba, no?
2: Bukas po, Jen, mapagpalang hapon po sa ating lahat. At bukas po pala, Jen, opening pa lang po ng ating National yung month-long celebration natin sa National Aviation Academy of the Philippines. Kasi nga po, naprubahan ang NAAP noong September 25, 2026, at naipublish siya noong September 26. Kaya September 25 po, yun po yung mismong charter natin. Pero inumpisahan na po natin ang pagdiriwang sa umpisa na po sa Sabado, General.
0: Yeah, sige, atin muna ang pasadahan ang mga balitang inihanda po ni Dr. Divine. Tiga-tatlo muna tayo, ma'am. Kayo muna, tatlong balita, then susundan ni Florence Almasan. Go ahead, ma'am.
1: May bagong tropical depression na nabuo sa silangan ng extreme northern Luzon ngayong ika-apat ng Setyembre. Ayon sa PAGASA, na nanatili itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at mababa ang positive

0: rider. Marami pa ako mga pag-uulad general, pwede pa akong bumalik ulit mamaya back to the
1: road. Pero ang gusto kong palakpakan doon sa inyong balita, ma'am, ay yung tungkol sa programa ng Department of Health na dagdagan yung, anong dadagdagan nila? Mga nurses or doctor? Nurses lang yun, ano?
0: Hindi po in-specify kasi mga health workers.
1: Health workers pala, health workers. Pag sinabing health workers kasi, doctor na yun at saka mga nurses, di ba, ma'am, ano?
0: Saka yung mga, ando na lahat.
1: Ma'am, nakalimutan nyo uli na ilapit yung ating microphone. Yan.
2: Opo. Inaasahan po kasi general na makakatulong ang dagdag na health workers sa primary health care, disease prevention, at iba pang essential health services. Yun po yung pakay nun general eh, para mapalaigting nila o mapalakas yung primary health care, lalo na po sa mga primary health care diseases po na ngayon ay sagana o mataas po ang insidente, lalo na po sa mga lugar na naapektuhan ng mga kalamidad po, general.
1: Ibig sabihin yun, ang focus ng gobyerno, yung sa prevention, di ba, no? Na ibig sabihin yan ay yung mga kabay natin ay pwede magkaroon ng consultation sa mga barangay. Alam mo, tama yan eh, yung may mobile na pinupuntahan nga yung mga doktor natin, pumupunta ng barangay para yung mga iniindan nilang, yung mga nararamdaman nila ay pwede nang maikonsulta kagad. At kapag nagawa yan ay yung early detection, mas nakamura ang gobyerno sa mga gastusin. Kasi pag hindi na pag yung mga nararamdaman po natin ay hindi po natin na bigyan ng solusyon kaagad, at pag yan ay lumala, mas malaki ang gagastusin ng gobyerno. Kaya tama yung strategy ng gobyerno natin na ilapit o yung health na serbisyo ho sa ating mga kabayan. At dyan ay nais ulit nating palakpakan ng ating pamalaan. Oh, palakpakan natin kasi totoo naman ho yan. Yung dalawang yan importante talaga, edukasyon. Kung gusto mong ikaw ay makaahon sa kahirapan, dapat edukasyon, di ba, no?
2: Yung
1: pag nag-aral ka, kung ikaw ay wala kang kinakain tatlong beses isang araw, pag ang isa sa mga anak mo ay nakapag-aral or nakapagtapos, yan ang mag-aahon sa inyo sa inyong kahirapan, sapagkat yan ay magkakaroon ng magandang trabaho. Yan ang nangyari sa amin, sa pamilya namin. Oo.
2: Then, general, meron pong inihabol sa akin ngayong latest po tungkol sa tumataas ang sulfur dioxide emissions po ng Mayon Volcano. Baka po pwede natin bigyang daan to para po dun sa mga masasakop o may effect po ito.
1: Tama yan. Sige, ma'am. Go ahead po. Go ahead.
2: Nagbabala po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PBOX tungkol sa pagtaas ng sulfur dioxide emissions mula sa Bulkang Mayon. Umaabot sa 8,165 tons kada araw ang naitalang emissions noong Webis kahapon po, September 3. Ito na ang ikalawang pinakamataas na antas. Una na magsimulang bumaba ang volcanic gas concentrations noong July 16. Ayon sa PhilBox, maaring indikasyon ang pagtaas ng gas emissions ng posibleng panibagong pagbabago sa aktibidad ng vulkan. Gayunman, hindi ito nangangahulugang tiyak ng magkakaroon ng panibagong pagsabog, kaya patuloy ang kanilang pagmamanman sa Mayon. Kung muling tumaas ang eruptive activity, maaring magkaroon ng mga panganib gaya ng pyroclastic density currents, rockfalls, ballistic fragments at matinding ashfall, particular sa mga komunidad na nasa direksyon ng hangin. Pinapayuhan ang mga residente at lokal na pamahalaan sa paligid ng Mayon na natiling alerto at sundin ang opisyal na abiso ng PBOX. Mahalaga dahil maaring lumala ang epekto ng volcanic hazards kapag masama ang panahon. Ito po yung latest galing po sa tanggapan po ni ni Director Toto Bacolcol ng ating PBOX na sa darating na panahon, general, very interested na sumali sa ating climate change task force.
1: Yun, oo, talagang ang network niyo, ma'am, sa Department of Science and Technology ay hindi na ho talaga matatawaran, ano? Ang lawak na, kaya tayo na kami papalakas, ma'am, eh. Papalakas na kami sa iyo. Kakapit na kami sa iyo.
2: Napakatagal ko na po kasi nagko-cover sa DOST. Hindi pa po DST, yan po ay National Science Development Board pa po ay ako po ay nag-cover na nila mula po noong 1987.
1: Oy, batiin ko ang ating mga kasamaan po dyan sa Pampanga sa magitan po ng ating 792 kHz DWGV AM. Maraming salamat kay Errol Clark. Siko na palaging kasama po natin sa ating palatuntunan at sa 99.9 GVFM Batangas. Maraming salamat po kay Kiko Barako. Ano, wala yung ating Armed Forces Radio DWDD. So yung mga kaibigan ni Ma'am na taga Department of Science and Technology dyan po sa Pampanga, kumusta ho kayo? At dyan po sa Region 4A, sino kaya yung director ng DOST, Ma'am, sa Region 4A?
2: Si ano po, Regional Director Emelita Bagsit.
1: Oh, siya yan. Matakas tayo dyan kasi gusto natin ma-interview siya at maging kasama natin sa ating Climate Change Task Force. Pero yung balikan ko yung pinag-uusapan natin sa Department of Health kanina. Alam nyo, tama ho yung direksyon na tinatahak po ng ating gobyerno na palakasin ang edukasyon. Pangalawa, yung ating health program. Kasi nakakaawa po talaga sa ating mga kabayan na mayroong sakit na ang pamilya mo, di ba, no? At ikaw ay mahirap. Ang problema ay yung hahanapan ka pa ng maraming mga dokumento at hindi mo alam kung paano mo pupunuin yung pangailangan mo sa yung mga na-hospital na kapamilya. So ngayon ay nagkakaroon na ho ito ng kumbaga nabibigyan na ng value, ng importansya ng ating pamahalaan. At itong binabanggit ni Dr. Divine na dadagdagan yung mga health workers natin, tama ho yan kasi yung ating mga kabayan na ayaw na pumunta sa syudad kasi or sa bayan, sa sentro, sa downtown, dahil gastos na naman, so at least sila ngayon ang napupuntahan na ngayon. And sana ay ang kaakibat niyan ay mga gamot naman, ma'am. After na yung tatawag na consultation, so may mga gamot yan. Sayang yung consultation kung wala namang gamot, kaya dapat ito ay dagdagan din ng ating pamahalaan. Yung dalawa lang na yan, okay na yan eh. Yung edukasyon at pangalawa, yung health, kung kaya pa yung infrastructure, di mas maganda. Yung support sa mga farmers natin, mas maganda pa rin para lalo tayong umunlad na ang bansang Pilipinas.
2: Saka isang bagay nga pala, general na nais kong ipaabot ay yung karanasan ko na interview ko yung mga kapwa ko pasyente sa ospital. Ang pangunahin nilang complain ngayon po, pag ginamit nila sa pagtakbo sa ospital sila yung emergency, ay yung pag daw po yung service.
1: Ma'am, pakilapit ulit yung microphone. Yan, wala na naman.
2: Pag daw po ang ginamit daw po nila ay yung service po ng barangay, yung sasakyan ng barangay, napakalaki po lalo ang nagiging gastos nila. Magbibigay pa silang panggasolina, bibigyan pa nila yung driver, pakakainin pa. Sabi ko, kaya nga kayo gumagamit ng barangay vehicle eh. Dahil wala kayong masakyan eh. Tapos ganun mangyayari, di lalong napapalaki. Eh sana po yan ay maipaabot din po natin sa kaalaman po ng mga namumuno, lalo na po sa mga local government unit. Ba't naman ganun? Ang mga barangay service vehicle humihingi ng pambili ng gasolina, pambayad dun sa driver, pati pakakainin pa sila sa labas. Ano na nangyari sa pasyente? Kaya nga sila ginagamit, di po ba, general?
1: Eh, kung ako naman sa kanila, i-audit nila yung mga barangay kapitan nila. Kasi kayo kasi mga kabayan ko, dapat mag-organize din kayo. At pwede nyo naman actually na hingin kung paano ginagastos ng inyong mga kapitan ang pondo na ina-allocate nila, ina-allocate sa kanila na nasa ilalim ng internal revenue allotment. Kasi baka yung mga pera na yan ay nadidivide among mga officials lang at nadidivide na nagagastos doon sa mga unnecessary na mga gastusin, di ba, no? Activities. So, makialam kayo.

0: gagamitan niyan, baka pwede ho na may percent sa amin, may percent namin. Tapos yung lahat na yon ay pwede niyong tingnan kung yan ba talaga ay na-implement niyan. Siguro oras na ho talaga na tayo makialam. Kaya lang naman lumalakas ho ang loob ng ilang mga barangay officials natin na ibulsa nila yung pera ng para sa inyo dahil hindi kayo nakikialam. Diba, no? May mga, yung lahat ng mga barangay officials na yan, takot din yan sa issue na pwedeng itapon sa kanila. Kaya ang kinakailangan, mayroong isa o dalawa na malakas na tao na hindi partisan. Ibig sabihin niyan, hindi siya kapartido nung kalaban, kasi pag ganyan, sasabihin lang, hindi, kapartido kasi yan ni Dr. Divine, kaya ganyan niyan magsalita. Dapat ipakita ninyo na kayo ay organization. Buhayin nyo yung grupo ng gawin ng tama. Yung kay Director Heidi Ma'am. Di ba, no? Yung gawin ng tama ay pwede nyo buhayin yan sa inyong barangay. Mag-organize kayo na ang pangalan gawin ng tama. Ano?
1: Mm-hmm. Ang mahirap kasi general sa iba, nagre-reklamo. Pagdating sa oras na kailangan humarap, ayaw. Abala daw. Ayaw maperwisyo. At hayaan mo na lang, Eka. Ano pa yan eh. Marami pa kaming gagawin, matrabaho, eh, busy rin kami. Eh, huwag na lang magreklamo kung gano'n ang sistema. Di ba, general? Pag nagreklamo ka, pangatawanan mo. Para naman marami ang mabigay ng biyaya. Hindi yung ano
0: na. Yung pagkakaiba doon sa mga homeowners, wala nang ginawa kundi tumuligsa doon sa mga nakikita nilang pwede naman lang itawag kung ang problema tungkol sa kuryente. Nakapublish naman yung cellphone number ng electric cooperative. Bakit hindi kayo ang tumawag? Bakit kinakailangan pa na ang inyong mga board of directors ang uutusan ninyo? Di ba, no? So, wala namang mga natatanggap yan. Sila is tungkol sa polisiya, pagpapatakbo. Pero yung mga ganyan na mga maliliit na tungkol sa telepono, PLDT ay naputulan. Ang nagagalit sa mga board of directors na parang iniaksyonan. So, kaya pinupost yung mga number na yan doon sa Homeowners Association para tumulong kayo sa pagtawag at kayo ay maging kapart talaga ng community. Alam mo, mga problema sa mga homeowners, yung mga reklamador na like, for example,
1: ayaw makialam.
0: Nasa basketball court. Tapos, ayaw nilang naiingayan sa umaga. Dahil tulog pa daw sila. Ay, kaya nilagay ang basketball court na yan, alam nyo ba, para mag-exercise kayo. Dapat nga gigising kayo alas 5, alas 6, hindi yung 7:30 na ng umaga, tulog pa kayo at kapag may napakinggan kayo nagbabasketball court, galit na galit kayo.
1: Diba, no?
0: So sana, bago kayo mag-ingay, isipin nyo muna na ang basketball court ay talagang mayroong activities yan, especially sa umaga. Ano ho? At saka kung ayaw mo ng ingay, ay huwag kang tumira sa subdivision. Baka pwede kayo doon sa bundok. Diba, no?
1: Tama.
0: Oo. Kasi kung nasa subdivision ka, talagang expect na mayroong sasakyan dadaan sa'yo. Diba? Mm-hmm. Pero kung yung nagpapatugtog ng napakalakas, ay pwede nyo talaga ireklamo yan. Pero yung maingay na mayroong sasakyan dadaan, mayroong nag-basketball sa court, ay parang unreasonable na yun, Mama, no? Unreasonable na yun.
1: No. Para po meron ding isang gustong ipaabot si Ma'am Florence, General.
0: Florence, go!
2: Nakaka-relate lang po ko, General, kasi doon kung saan ako nag-stay sa GSIS dyan sa amin sa Manila. Ang daming reklamo, yung iba, wala namang ambag.
0: Yan ibig sabihin niya, kung may problema talaga, pinagtutulungan yan. Di ba, no? At kapag palagi kasi tayong ipinapasa natin yan sa mga inelect natin na opisyal, wala nang gusto magtatakbo dyan. Oo, wala nang tatakbo dyan. Kung wala nang tatakbo dyan, sino magpapatakbo ng inyong association? Di ba, no? So, may hirapan kayo. Kaya kung mayroong mayroong gustong mag-serve, tulungan niyo yung gustong mag-serve, di ba, no? Huwag yung pahirapan, kundi dapat ikumbinsin niyo ipakita ninyo ang inyong tulong. Ganun lang naman.

0: yan. Okay, baka mayroon ka pa mga karagdagang balita dyan. Florence, go! Go!
1: Yes, General, meron po tayong karagdagang balita mula sa sektor ng edukasyon sa Department of Education. Pinag-utos ng Department of Education ang pagsasaayos at pag-update sa mga alintunin ng Boy Scouts at Girl Scouts sa lahat ng paaralan sa buong bansa. Tinipon ng Department of Education o DepEd ang mga pinuno ng Boy Scouts of the Philippines at Girl Scouts of the Philippines kasamang iba't ibang katuwang sa sektor ng edukasyon upang isaayos ang DepEd Order Number 76 at 86 Series of 2012. Alinsunod sa 5-point reform agenda ni Education Secretary Angara upang tiyakin ang scouting ay mananatiling angkop sa kasalukuyang pangangailangan ng mga mag-aaral. Binigyang din ni Secretary Angara na ang scouting ay hindi lamang isang simpleng extracurricular activity, kundi isang pundasyon sa pagbuo ng magandang asal, disiplina at pamumuno ng mga kabataan. Buo naman ang suporta ng pangunahing scouting organization sa naturang hakbang. Ayon kay BSP Senior Vice President Jose Marie Pelaez, mahalagang i-update ang mga patakaran upang matugunan ang totoong hamon sa pagpapatupad nito sa mga eskwelahan. Ipinahayag naman ng GSP President Dr. Christine Limyuson na sa pamamagitan ng pagtutulungan ito, matitiyak ng edukasyon ay hindi lamang nagtatapos sa akademya, kundi humuhubog din ng mga mag-aaral na may tiwala sa sarili at malasakit sa kapwa. Inaasahan ang mabubuong bagong policy framework ay magiging pundasyon para sa mas ligtas, inklusibo at makabuluhang scouting program sa buong bansa. At karagdagan mula sa Department of Education, taas sweldo at mas magandang oportunidad sa pagtuturo, malugod na pinasalamatan ng Department of Education ng pagpapalabas ng higit 8 bilyong pisong pondo mula sa DBM para sa promosyon at salary differential ng ating mga guro. Tinatayang 93,000 o 93,000 na kawani ng pampublikong paaralan sa buong bansa ang nakatakdang makatanggap ng salary adjustment. Ito'y matapos formal na aprubahan at ilabas ng Department of Budget and Management ang kabuuang 8.68 billion na pondo para sa Department of Education. Gagamitin ang pondo para sa salary differentials na mahigit 93,344 na reclassified positions ng mga guro at punong guro sa ilalim ng expanded career progressions para sa fiscal year 25-26. Ipinaabot na ni DepEd Secretary Angara ang kanyang malaking pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos at Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon sa patuloy na pagsuporta sa professional growth ng mga guro. Binigyang din ni Secretary Angara na layunin ang marching order ng Pangulo na tiyak niya ang bawat pag-unlad ng guro sa kanilang profesyon ay may katapat na narapat na kompensasyon. Sa ilalim ng ECP system, hindi na kailangang umalis sa pagtuturo sa silid-aralan ng isang guro o lumipat sa administrative position para lamang tumaas ang ranggo at sahod. Sasagutin ng 8.68 milyong pondo ang pangangailangan ng mga personal na nabigyan ng Notice of Organization, Staffing and Compensation Action at official na appointment. Agad na nakipagtulungan ang DepEd sa mga DBM regional offices upang may balis na mababa ang pondo sa rehiyon at may pamahagi ang kaukulang salary adjustments. Samantala, kinagalak din ng DepEd ang panukalang 12.09 billion na pondo para sa ECP system sa ilalim ng fiscal year 2027 National Expenditure Program na mas mataas ng 96.6% kumpara ngayong taon. Ayon kay Angara, ang pag-alaga sa karir ng mga guro ay pagpapalakas din ng sistema ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aaral. At yan pong mga balita sa sektor ng edukasyon. General, salamat po.
0: Ang malaking problema dyan, ano nakikita mong problema dyan sa good news yan sa mga organic sa DepEd, di ba, no? Florence, ano? Pero yes, yung mga nasa pribadong sektor, kawawa naman, lalo silang naiiwanan, ano? So, sana ay magawa ng paraan ni Secretary Angara na yung nasa pribadong mga paaralan ay matulungan din. At para sa ganun ay mabalanse, di ba? Magkaroon ng balanse sa ano eh sa paggamit ng resources natin at yung mga existing na mga schools na mayroong facilities, may mga teachers na yan ay patuloy silang mag-operate as a school para makasuporta sa pangailangan ng mga teachers, facilities, di ba, no? at tulong sa ating elementary or sa primary education natin. So magandang balita yan, at yan ay pinapalakpakan po natin, ano ho, pero sana ay palawakin hanggang sa mga pribadong mga paaralan. Mga kaibigan, malaking development po ang proposed 197.3 billion pesos na rail budget para po sa 2027. Higit tatlong beses po na kasalukuyang allocation. Kabilang po sa priority project ang North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Alam mo, ito yung talagang dapat tutukan ng gobyerno natin, no? At mabuti na lang ho ay tumatama ngayon na kasi nung mga nakaraan ay parang kinakalimutan itong proyekto nito, pero ngayon ay napapansin natin na ito ay binibigyan na ng atensyon ng ating pamahalaan, kaya palakpakan ulit tayo diyan. Yung kasi ang solusyon nakikita ko, Mami, yung mga railway na proyekto, 'di ba? No, kasi unang-una walang traffic diyan. Pangalawa, napaka-efficient na mode of transportation. Hindi yung
2: mura po ang pamasahe diyan, general. Gumagamit din ako diyan.
0: Ma'am, ilapit niyo ulit, malito lang. Yan ako. Yan.
2: Sabi ko, general, mas mura po kasi, ang laking mura ng pamasahe pag nagte-trend ka at tama, mabilis, ma'am. Tama po, sabi ko.

0: approve lang. After all, yung decision nyo ay babalik naman sa atin yan eh. Di ba, no?
1: Tama po yun, General. Sana po ang ating Climate Change Task Force ay walang biyahe sa Cebu dahil may problema ngayong malaki sa Cebu dahil matindi po ang tinatawag doon, General, na rotational brownouts. Cebu pa naman. Opo, nagbabala po ang business at local leaders sa Cebu tungkol sa epekto ng araw-araw na rotational brownout sa mga negosyo at kabahayan. Ayon sa mga business groups, kung magpapatuloy ang power interruptions, maaaring maapektuhan ang supply chains, presyo ng mga bilihin, investments at employment. Nananawagan ang Cebu Chamber of Commerce and Industry para sa agarang coordinated response mula sa national government, energy sector at private sector. Pinaplano rin ang isang energy summit sa Cebu sa October 7 upang talakayin ang pangmatagalang solusyon sa reliability, sustainability at affordability ng power supply. Mahalaga ang sapat at stable na kuryente hindi lamang para sa households kundi para rin sa mga pabrika, negosyo, hospitals at iba pang essential services. Grabe po ang tinatawag po na Queen City of the South, ngayon pala ay matindi ang rotational brownouts araw-araw, General.
0: Oh, sino mang energy secretary natin ngayon man? Parang reactive masyado, ano? Parang kulang sa power, di ba, no? Nakukulangan ako. Ah, si Secretary Green? Di ba? Ah, hindi. Ah, nung pa palang 2025. Ngayon ay, sino ba? Ano? Sino yung current natin na secretary? Secretary ng Department of Energy. Kasi baka pwede natin na...
2: Si Sharon Garin po ata, Jen.
0: Ha?
2: Si Sharon Garin po. Si Secretary Garin po.
0: O nga, na lumalabas dito si Sharon Garin nga, no? Garin. So, Honorable Sharon Garin. So, ano kasi ito eh? Mga politiko, kaya napupunta dyan, ano? Pero kita mo naman, no? Public accountant, certified, at saka lawyer. So, dapat talaga mga nagpapatakbo dyan, mga engineer, eh. Di ba, no? Yan ang problema sa atin, mga... kasi talagang paulit-ulit na yung problema na yan, wala naman nangyayari. So, Secretary Garin, ano bang pwedeng gawin mo dyan? Kasi ang translation niya sa ekonomiya natin ay napakalaki ng epekto niyan. Trabaho, yung kita ng mga negosyante natin. Pag naapektuhan yung mga negosyante natin, ay yung mga kabayan natin ay mawala ng trabaho. Di ba, no? Or kaya mamahal yung presyo ng mga bilihin. Tama ba yun, ma'am? Oo. So, taas niyo ulit, ma'am, hindi mapakinggan, Yun, nakalimutan
1: naman. Ang number one pong effect din po yan ay sa turismo. Tantakin mo, may mga convention dyan, may mga activity, may mga, halimbawa, launching ng mga activity gaya ng sa climate change, mababrown out ka, ano mangyayari doon sa auditorium kung wala kayong kuryente, wala kayong ilaw. Di ba, napakahirap yung General.
0: Tama yun, ma'am. Oo. So, sana ho ay matutukan ito at baka pwede rin tawagin yung atensyon ni Garin ng ating Pangulo. Kasi pag ganyan kasi ang performance mo, hindi ka nakakatulong sa performance ng presidente, kundi hinihila mo yung performance ng presidente. Kumbaga, ikaw yung humihila pa ba?
1: Hindi ko maging asset ni presidente, nagiging liability siya.
0: Yun, ang term. Hindi siya asset liability ng gobyerno, kundi liability siya ng gobyerno. Di ba, no? Ikaw, Florence, anong tingin mo sa pang ganyan mga tao?
2: Yan dapat ang talagang nilalagay doon is yung talagang may alam when it comes to electricity, probably electrical engineer, yung may background po talaga when it comes to that para talagang mag-function po sila. Gaya ng sinabi niyo, Jen, since mga politicians yan, hindi natin alam kung paano nila, ba't ganun yung nangyayari.
0: Oo nga, oo. Sana nga naman na mabago tong ganitong klaseng cycle sa gobyerno natin, ano, na pag natalo, ilalagay sa gobyerno, lalagay ng posisyon, di ba, no? Sana yung mga engineer natin, yung mga scientist na yan, kita mo sa Department of Science and Technology,
3: Sino ba

0: ang nandiyan, ma'am. Ayan, talagang scientist talaga yan. Kikita mo naman. Natutunan ng pansin yung mga programa ng DOST. Sino nga yung ma'am secretary natin sa DOST? Ang dami niyang program ngayon eh.
1: Ano po si DOST Secretary Renato Umali Solidum Jr. Siya po ay isang geologist siya. Engineer din po at talagang napapatakunan ng maayos ang ating
0: At saka matagal na yun nasa science and technology na trabaho. Kaya kita mo, nung inupo siya, marami siya nagagawa. Marami siya nasusuportahan. So sana ganun yung appointment natin sa gobyerno. Di ba, no?
1: Dati siyang P-Box Director. Kaya talagang heroes from the ranks.
0: Ayan nga.
1: Secretary, naging ASIC at isang secretary. Kaya nakikita mo talaga kung paano naman magtrabaho sa pupurihin.
0: Samantala mga kaibigan, sinabi po ni Executive Secretary Ralph Recto na ang bagong Philippine Semiconductor and Electronic Industry Roadmap ay layuning palakihin ang bahagi ng Pilipinas sa global semiconductor industry at makaakit ng higher value investments. Ang tanong natin, ano bang kahalagahan nito sa pinag-uusapan natin ngayon? Mga kaibigan, isa po kasi ang electronics at semiconductors sa pinakamahalagang export industries ng Pilipinas. Ang hamon ay lumipat mula sa basic assembly patungo po sa higher value design, engineering at advanced manufacturing. Kaya ito ay magandang balita ito. So Florence, meron ka ba mga naiiwang balita dyan bago tayo tuloy magpaalam?
2: So for Jen, wala na po. Yan okay po
0: na,
2: muna.
0: Paalam na tayo, Florence. Oo, paalam.
1: Paminis na po tayo, General.
0: Oo nga. Paalam na tayo, ma'am. Paalam na tayo, ma'am.
1: Okay po, para po sa ating programang Up Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes. Hanggang sa susunod na linggo po, simula uli ng ating mga pag-ilting kudbayan dito sa usapang pangkaunaran, usapang pangkapayapaan. Back to you, General.
0: Thank you. Florence.
2: At ako po si Florence Almasan, kasama si General Zamudio, Ma'am Divine Reyes, Captain Jarvis Ong, NSTP, at ang ating mga ROTC cadet officers, si Timothy, at ang ating mga OJTs na BSAT students. Nagsasabing mag-ingat po kayong palagi, and God bless Pilipinas. Happy weekend po sa lahat.
0: Yeah, with that mga kaibigan, tuloy na po nating sinasarado yung ating programa sa linggong ito. At maraming salamat sa ating mga partner na station, ang 99.9 GVFM, Kiko, maraming salamat. Kay Elo Clark Sico, maraming salamat. Yan po sa 792 Killers, DWGV AM, Pampanga, maraming salamat. At sa aking mga kasaman po sa BCBP, sa Alpha Phi Omega, sa Rotary, sa Climate Change Task Force, gawin ng tama at yung Bantay Bayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating programa. Ito po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio Mandioli sa ating Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Thank you, Clark, Errol, and Kakiko.
3: GV99.9, your good vibes.

0: Bilang magulang, wala tayong hindi kayang tiisin. Ano ba naman ang konti pang lakad para sariwa ang mahiyain? Ano ba naman makipagsiksikan, makauwi lang agad sa kanila? Ano ba namang maulanan, mauwi lang ang paborito nila? Kung lahat gagawin para sa pamilya, sa gamot, ba't san-san lang tayo pumupunta? Ang TGP Pioneer sa Generics, my expert pharmacist at most trusted generics pharmacy pa ng Pilipinas. Based on 2026 IQVIA Consumer Study across total urban Philippines. Kaya para sa pamilya, TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome, welcome, welcome, mga ka-vibes. A happy Friday evening to each and every one of us. Yes, magandang, magandang, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-vibes. At ngayon nga pong mga oras na ito ha, ay makakasama niya na si DJ Robbie up until 9 o'clock in the evening. All here sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. Yeah, it's a Friday night na naman, mga ka-vibes. Siyempre. Siyempre naman, bukas po most of us ay wala ng pasok. Well, for this week, well, we do have time for ourselves na naman, mga ka-vibes. And sana ma-spend po natin ang ating weekend wisely. Siyempre, hindi dapat pwedeng mawala sa ating rest day ang pag-rest. Rest at peace. Rest at peace ha, hindi rest in peace. Pag rest in peace, bahala ka na sa buhay mo. And speaking of resting, mga ka-vibes, probably some of you guys are actually spending your rest days na, diba? Spend na agad ang ating Friday night na magsaya kasama ng ating mga kaibigan, family, friends, and loved ones. So, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na may mga plano na mamaya. Sana all sa inyo. May mga plano na nagumala kasama ng kaibigan, bar hopping, uminom, bumarig, diba? Kaya naman mga ka-vibe, shoutout po sa inyo ha. At sana ma-invite niya si DJ Robbie. Pero yun na nga mga ka-vibes, anes. Dahil nga po, tayo ay may time na para sa ating mga sarili ang gumala. So, konting reminder lamang po sa ating mga ka-vibes na mag-iinom or magsasaya later on. Well, mga ka-vibes, hinay-hinay lamang po. Tandaan po natin, drink responsibly. Diba? Ang alak po ay dapat nilalagay sa ating sikmura at hindi sa mga ulo po natin. Kung kayo, ang inyong mga rewards sa sarili nyo ay pag-inom, okay, go for it, ka-vibes. Pero drink wisely. Drink wisely, diba? Drink moderately. Drink wisely, yun yung boboto ka. Drink moderately and syempre, iwasan po natin ang pakikipag-away. Okay lang na mag-relapse. Okay lang na mag-English ka dyan. Okay lang na umiyak at maalala mo yung mga panahon na siya pa ang nasa piling mo. Pero wag po tayong makikipag-away. Naiintindihan ba lahat? Very good, children. Anyways, mga ka-vibes, gusto ko lamang i-share po sa inyo, mga ka-vibes. Ito po, one of the most stupid thing na nabasa ko kahapon pa. I know some of you guys are probably know this or meron na kayong hench kung ano siya, pero ito nga mga ka-vibes, isang balita po na isang 19-year-old na estudyante dito po sa Lipa City, Batangas, ang nagpanggap na nakidnap at siya po ay nagparansom sa kanyang magulang na 300,000 pesos.
2: What?
1: Pero alam niyo ba mga ka-vibes kung sino ang nagkidnap sa kanya? Ang kanya pong sarili.
2: What?
1: Diba, sinong matino ang gagawa nun, ka-vibes? Parang ginawa niya daw to, ka-vibes, para meron daw po siyang pambayad sa kanyang mga pinag-uutangan sa mga online financial lending accounts or yung mga lending applications. Yun po ang rason daw kung bakit siya humingi ng ransom sa kanyang mga magulang. At bakit niya ginawa yung ganong gawi? Pero para naman kay DJ Robbie. It sounds stupid talaga, ka-vibes. Diba, kahit siguro demonyo, hindi magagawa yun. Diba, sinasabi ko sa inyo mga ka-vibes, so wala talagang maganda mo idudulot po ang pagsusugal. Kaya naman if right now, hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang oras, kung kaya nyo pang itigil yung pagsusugal bago kayo malulong dyan, gawin nyo na po, ka-vibes. Diba? Kasi iba nga din naman po ang nagagawa nitong klaseng gawing ito ng addiction po para po sa ating mental health at sa ating pong pag-iisip. Talaga namang tinetake over na niya ang ating pag-iisip at tayo yung nagiging salat na sa buhay. Kasi imagine niyo mga ka-vibes, wala naman sigurong nalulong sa sugal ang umaman. Mali ba ako? Tama ako, sige, kung mali ako, magbigay kayo ng pangalan na na naging successful sa pagsusugal. Well, na dyan sa una, syempre papalasap sa inyo ang mga panalo, ang pera, ang salapi. Pero pagdating ng mga susunod na panahon, sa mga susunod na tries, sa susunod na araw, ay tanging mga utang na din o mga pagkatalo at panghihinayang sa pera ang inyong mararanasan. Kaya naman sa mga ka-vibes na hanggang ngayon is patuloy na ina-entertain ang pagsusugal. Well, this is your sign na itigil na po iyan. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song request, ha, ang anong pong hotline number ay 0926-079-8708. Ang inyong mga pabate, okay lang yan. Isan nyo yan sa akin, mga ka-vibes. O kaya naman, mag-message po kayo sa atin pong Facebook page at GB99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng yan. Pero bago yun, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At sa akin pong pagbabalik, ay i-reveal ko na ang ating pag-uusapan for tonight. Pero bago yun, ito muna ang awiting Pink Pony Club by Chapel Road, dedicated to all of our party goers right there. Mali! This is DJ Robbie, only here at GV99.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: And let's get this party started, mga ka-vibes. Ayon yan kay Pink, only here sa GV99.9. Your good vibes. Mga ka-vibes, welcome back sa ating programa for tonight. You are currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time at the clock, it's 6:27 in the evening. Kaya naman good vibes evening po to all of our listeners right now na papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-vibes, and I hope na makauwi tayo ng ligtas sa atin pong mga pamilya. Yeah, especially sa ating mga ka-vibes, no, na nagtrabaho talaga ng lubos-lubos noong weekdays. Or this weekdays, napapauwi na and meron na silang time sa kanilang family. Wow! Maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo para sa inyong mga pamilya. Grabe, no? Sobrang galing talaga ng mga Pilipino, no? Boy. Anyways, ladies and gentlemen, ang atin nga pong pinag-usapan kanina ay patungkol po doon sa isang estudyante na 19 years old na kinidnap ang kanyang sarili. Opo, mga ka-vibes, kinidnap niya po ang kanyang sarili para humingi ng 300,000 pesos sa kanya mismong mga magulang. Sabi niya, ito daw po ay para sa pambayad ng kanyang pinag-uutangan sa mga online lending applications, which is, alam niya, nakakainis at the same time nakakalungkot. Diba? Kasi isipin mo, bata pa lang siya, 19 years old, mga vibes, imagine. Siguro it's also a result of immaturity, but that's never been an excuse, mga vibes, para gumawa ng ganitong klaseng kalalang bagay. Sabi nga dito ni Mr. Law sa ating online live streaming, sabi niya, wait lang, wala pong mata ko. Sobrang stupid non-DJ, tapos kaka-TikTok niya siguro. Actually, mga ka-vibes, no, kung ano-ano ang kinukonsume natin sa ating social media platform na nakaka-apekto din sa ating pong growth and development at nakaka-apekto talaga sa ating pong pag-iisip. Kaya naman, mga ka-vibes, no, ingat-ingat din po sa panonood ng kung ano-anong contents sa social media. Sabi ni Mr. Law, siya nga daw sumugal at nagwagi. Sumugal sa tamang tao.
1: Aww. Uy, uy, sana
0: oy. Okay, dahil dyan, Mr. Law, tatlong pitik para sa'yo. Tatlong pitik with soft moves. And maraming salamat, Mr. Law, sa iyong pag-send ng inyong message dito po sa ating program. I truly appreciate that. Pero eto na nga, mga ka-vibes, so balik tayo sa usapan natin about what we are consuming pagdating po sa social media. Isa rin po sa pinag-uusapan right now, if ang mga content creators nga daw can be or consider themselves as an influencer already. Diba? Isa po ito sa mga pinag-uusapan right now. And I would say na I don't agree doon sa sentiment na yon or doon sa statement na yon, ka-vibes. Kasi nga, yung content creators, yes, you do have an audience. I totally understand bakit mo masasabi na isa kang influencer. Pero pagdating po, kasi sa usapin ng influencer, you have the responsibility to influence other people. And I believe not all content creators are responsible enough para magkaroon ng power to influence other people. Kasi if you are an influencer, di ba, ibig sabihin, some of the things that you do, gagayanin na rin ng ibang tao. Some of the things that you do can influence other people. Kaya nga influencer eh. And I believe some content creators are just there for laughs. Diba? Puro katatawanan, puro komedya. And we are thankful for that. Diba? Yung entertainment na binibigay nila sa atin, we are thankful for that. Pero hindi po in a sense of yung kanilang mga perspectives sa life, yung kanilang political views, yung kanilang social opinions or opinions about certain social topics ay dapat na rin po nating gayanin. Kaya naman, I totally disagree na kapag sinabi natin content creator ng isang tao, isa ka na ring influencer. We are thankful sa iyong mga good vibes, sa inyong mga laughs na binibigay nyo sa amin, na inyong audiences. Pero I wouldn't consider na isa kang influencer or isa ka sa mga influences sa buhay ko. Sana kayo din, mga ka-vibes, no? I-filter out po natin ang ating mga pinapanood sa atin pong mga social medias. Anyways, mula naman dito kay 6776. Sabi niya, request mo ng Shagiri Shagiri Shapo Po by Beanie. Good vibes evening sa iyo, 6776. And si 6776, ah, talaga namang every day, every night, ay siya ay nagsasend ng kanyang song request. At isa siyang avid listener ng GB99.9. Kaya naman, thank you so much po to all of our supporters ng ating programa and to all of the programs and DJs ng GB99.9. Pagpatuloy lang natin yan ha. Magandang gawain yan. Pero eto na nga mga ka-vibes, no? It's time to reveal ang atin pong pag-uusapan for tonight. Well, dahil Friday naman ngayon mga ka-vibes and malamig ang panahon, it's time to talk about something naughty and sexy.
2: Ooh, yeah.
0: Dahil mga ka-vibes, ang ating katanungan or phoning question for tonight, gaano kayo kadalas mag-sexy time? Kaya naman mga ka-vibes, gaano nga ba kadalas ang inyong sexy time? Dapat nga dito ang ilalagay ko, gaano kayo kadalas mag-asawa mag-sexy time? Tapos na-realize ko na hindi naman lahat ng nagsa-sexy time ay mag-asawa. So, tinagtag ko rin asawa at ginawa ko na lamang gaano kayo kadalas mag-sexy time. For your answers, mga ka-vibes, ang ating pong hotline number is 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page, ito po ay GB99.9 FM. Okay, naiintindihan ba, children? Very good, everyone. Magpalakpakan tayo dyan. Ay, anyways mga kabayos, meron pa pala akong isang sasabihin sa inyo. Dahil, nakakalimutan ko lagi eh. Ang radio po is now online sa pamamagitan po ng ating online live streaming. Maaari nyo pong isearch ang GV99 or GV999.live sa inyong mga browsers. At mapupunta na po kayo sa aming online live streaming. Meron po kami dyan, ano tawag dito? Live chat sa baba, maaari kayo mag-iwan ng inyong mensahe kay DJ Robbie. At the same time, maaari nyo pong tawagan ang inyong mga pinakapaboritong DJs. Pinutin nyo lamang ang call now kahit wala kayong cellular load o walang load ang inyong mga SIM, ay maaari nyo po kaming tawagan at sumama sa kwentuhan. Grabe no mga kabayos, nakakatuwa ang ating online live streaming. Pero bago yun ha, so I do have options na kayo mga kabayos para makasama sa kwentuhan. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo ng ating sunod na awitin. It's a song request by 6776. This is Shaggy by Beanie. Muli, my name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibes.
3: Shaggy, shaggy, shabba po. What's that?

0: That song was brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes. GV 99.9. GV 99.9. Your good vibes.
6: You are listening to DJ Robbie.
7: Welcome, welcome, welcome back to my program, everybody. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:54 in the evening. Good vibes evening po to all of our listeners right now. Sa ating team bahay, team online, and syempre sa ating mga team kalsada. Magandang gabi po sa ating lahat ng vibes, especially to all of our tricycle drivers, bus drivers, jeepney drivers, and syempre sa ating mga minamahal na Batrasco drivers. Magandang gabi po sa ating lahat. And especially to private vehicle owners po. Magandang gabi po din sa atin lahat ha. Baka magtampo ko kasi kayo. Buti na lang nabati ko kayo ha. So, wala na kayong time para magtampo. Anyways, ladies and gentlemen, kanina nga po ay na-reveal ko na sa inyo ang ating pag-uusapan for tonight. It's kind of kinky. Kinky! It's kind of hot, it's kind of sexy then. Yeah. Dahil ang ating pang pag-uusapan for tonight is gaano kayo kadalas mag-sexy time. Diba mga ka-vibes, gaano nga ba kadalas ang minsan? Yan usually ang ating tanong pag tayo tinatanong kung ano nga ba or kailan nga ba yung minsan na yan. Pero this time or tonight, gaano nga ba kayo kadalasa mag-sexy time? So para lamang po sa mga taong may ka-sexy time, ito pong ating katanungan sa mga mag-asawa, mag-jowa, at may ka-fubu. Sana all sa inyo. Sana all!
8: Uy, sana all!
7: Dahil mga ka-vibes, medyo naku-curious din si DJ Robbie ho. And I use my platform naman para masagot ang aking mga curiosity sa buhay. Kaya naman, educate me. Usually ba kapag may nasa relasyon, dahil single si DJ Robbie, so wala akong masishare dito. Pero I do have a lot of opinions and thoughts about this topic mga ka-vibes. And especially dahil Friday nga ngayon, gusto natin pag-usapan is something sexy, diba? Moving into weekends, na may time na tayo para sa ating mga asawa, jowa, at kung sino man yan. Diba? It's finally time na pag-usapan to ka-vibes at i-debunk natin ang mga theories na iyan na ating pag-uusapan for tonight. Kaya naman kung meron po kayo masashare kay DJ Robbie, ang ating hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kaya mag-message, it's GV99.9 FM. And speaking of your messages, mga ka-vibes, itong ating message sender na si 5870. Sabi niya, pa-request po ng My All by Mariah Carey. Sabi niya, thank you DJ sa good vibes every night. You're very welcome. Sabi niya pa dito, happy feel ka po namin araw-araw ng pag-pauwi na galing work. Oh, that's so sweet. Oh, okay, pero I truly appreciate your message, ha, 5870. And maraming salamat po sa gabi-gabi nyong pag-tune in, mga ka-vibes. So, anong tawag na natin sa fanbase natin? O feeling. Sobrang assuming naman. Pero kung meron kayo naiisip, mga ka-vibes, ha, kung anong itatawag natin sa ating mga listeners, bukod sa ka-vibes, syempre, yan ay tagline na or tatak na yan ng GV93.9. Kung may gusto tayong itawag sa ating mga listeners, ay pwede-pwede naman yan. Mag-send lang kayo ng suggestions nyo. Inuulit ko po, ang ating hotline number ay 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message. It's GV99.9 FM. Okay, naiintindihan ba mga ka-vibes? Very good. At dahil dyan, everybody, let's play some classic Mariah Carey for you all. This is your song request by 5870. This is My All by Mariah Carey. Muli. This is DJ Robbie. Only here at GV99.9. Your good vibe.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa Bangkabuluan ng Pilipinas, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. And happy Friday to all! Happy Friday mga ka-vibes! Sana naman ay masaya kayo dahil Friday na, tapos na pagkatrabaho, ang pag-aaral. Well, tapos yung pag-aaral mo, ito yung trabaho. Though you do have time for yourself na ka-vibes. At may pagkakataon ka naman para mag-relapse ng mga pagkakamali mo sa buhay. Huwag naman, oo. Okay, piece of advice ko lang mga ka-vibes ha. Whatever your plan is, this upcoming weekends, I just wanted to say to you na luwagan mo lang. Luwagan. Luwagan. I mean, losing up mga ka-vibes. Losing up your buttons, babe. My buttons, my pussycat dolls. Hindi. I mean, luwagan nyo lang mga ka-vibes ang inyong mga pakiramdam. Kasi imagine, masyado kayong nagtrabaho noong Mondays or Fridays, noong weekdays. Tapos, masyado kayong tight pa rin. Masyado pa rin kayong tight this upcoming weekdays. Kahit rest day nyo na, huwag naman ganon. Paano kayo makakapagpahinga niyan mga ka-vibes? Ang mga rest days po natin ay nakalaan talaga yan sa pagpapahinga. Deserve ng iyong katawan, ng iyong mental health, ang pahinga ka-vibes. Tsaka mga ka-vibes, kapag napapagod na, magpahinga saglit, di ba? Magpahinga lang kayo saglit, tapos laban uli. Ganun lamang sa buhay. Anyway, isang kami nag-uusapan for tonight. Dahil nga po Friday night kayo mga ka-vibes, I'm medyo sexy. Wow. Medyo mainit ang ano mag-uusapan for tonight. Dahil ang ano mag-question of the night is gaano ka nga ba or gaano kayo kadalas mag-sexy time? So ang katanungan lamang pong ito ay kung meron kang ka-sexy time. Kung wala kang ka-bonding sa kama, hindi para sa'yo ang katanungan ito. So manahimik ka na lamang. Pero kung ikaw naman na may ka-sexy time at may share ka kay DJ Robbie, ay maaari mo kayong tumawag sa ating hotline number. Ito mo ay 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. Actually mga ka-vibes, hindi lamang po text ang aking kinikater. Though wala naman akong catering service. Pero I do cater din mga ka-vibes sa inyong mga tawag. Kung ninanais nyo pong makausap, si DJ Robbie, maaari din po iyan mga ka-vibes. Tawagan nyo lang ako sa ating pong hotline number o kaya naman sa ating official Facebook page. At tayo ay mag-usap live na live on air. Iparating nyo sa akin ang inyong mga opinion, song request o kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie. Wow, balik tayo sa ating usapan mga ka-vibes. So ano nga ba or ano nga bang tamang bilang? You know, kung gaano kadalas dapat makipag-talik.
2: Oh, yeah.
1: Well, I would say, mga ka-vibes, syempre, meron tayong dependables. Dependables? Kasi nakadepende yan, mga ka-vibes, sa edad, sa kalusugan, sa libido, sa relationship, comfort, and syempre, yung mutual consent ninyong mag-partner. Pero ayon naman dito sa ating mga ka-vibes, basahin natin ang inyong kasagutan ha. Mula dito. Oh, alam niyo yun. Kay 4821. Good evening sa iyo, 4821. Isa si 4821 sa ating every night listener. Sabi niya dito, once or twice a week. Depende sa schedule. Working adults na kami. Kaya minsan, tulog na lamang po ang aming priority. Maraming salamat, 4821. At nakakatuwa naman no, na may kota kayo. May kota! May kota kayo every week. Kung ilan nga ba ang beses kayo magsa-sexy time kapag hindi na meet yung kota, nai-stress mo. Kapag hindi na meet yung kota, may punishment. Oh, grabe naman, sana all may kota. At buti pa yung kota sa sexy time na mimit nyo. Pero yung kota sa trabaho ay hindi nyo mamit. Pero I do agree din sa ating mga ka-vibes, no? Isa sa nga sa mga dependables natin ay ang edad. Diba? Kung kayo ay medyo matanda na, oo. Paano ba naman, hindi na kayo ganun ka-active pagdating po sa inyong mga sexy time. Aminin po natin yan. Wala na yung urgency natin. Nakalabitin ang ating mga asawa. Alam mo naman may asawa, no? Diba? Shoutout po sa mga asawa dyan.
3: Uy, uy, sana all.
1: And sana all din po sa lahat ng mga nakakalabit. Lalo-lalo na kayo malamig ang panahon, no, mga ka-vibe. Siguro mamaya, no, may plano kayo. Sama nyo naman ako. Pwede nyo naman akong isama, eh. Sumama, dahil ako director. Director! Oh, piece of advice ang mga ka-vibes, no? Sa ating mga ka-vibes na ginagawa yon, huwag po kayong papayag na may mga photos or videos na gagawin. Kung hindi naman nyo napagkakakitaan, kung hindi naman kayo sex workers, huwag kayong pumayag ka-vibes. Para saan yon, yung mga video na yon? At kapag kayo ay naghiwalay, baka ito lang ay ipakalat online at kayo lamang din po ang maaagrabyado. Kaya naman, huwag kayong nawag kayong papayag. No, no, no, for you, never. Kapag kayo ay may mga video-video na iyan at kailangan pang i-film ang inyong mga intimate moment. Anyways, mga ka-vibes, maras ninyong makasagutan sa ating phoning question for tonight. Gaano nga ba kadalas kayo mag-sexy time? For your answers, ladies and gentlemen, ang ating hotline number is 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page, ito po ay GB99.9FM. Kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Anyways, mga kabayas, magbalik-tugtugan na po muna tayo ng ating sunod na awitin is one of my favorite Queen Riri song. This is Where Have You Been by Rihanna Muli. My name is DJ Robbie. Only here at GV99.9. I've been everywhere, man, looking for someone. Your

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
4: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
3: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
4: Oo, ayaw ka na.
5: Wala, joke pala yun.
6: Wow, Sabado na!
5: Wow, gusto ko to.
6: Ay siya, ganado na naman ako.
1: Talagang ganado ka dito. Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ.
7: Magandang morning sa ating mga kapanding, ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
1: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang suwak sa inyong mga tahanan.
7: Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
1: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Pida ang Ganado.
5: Sabado,
1: Ganado. Ay nakaw, ganado na naman ako.
7: Dito lamang yan sa inyong number one good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
1: Ganado ka dito!

0: hang out with friends at may mga plano mamaya.
1: Uy, uy, sana all.
0: Mag-ingat po kayo. Pero kung wala naman kayong plano dahil maulan ang panahon, tama yan ka vibes. Huwag naman tayong medyo atat na spend ang aring mga weekends, di ba? Kung alam naman nating maulan ang panahon, try to cancel it muna. Malay mo, this upcoming weekends ay medyo maganda na ang atin pong panahon. At doon na lamang po tayo gumala, oo. Anyway, sa kanilang pinag-uusapan for tonight, dahil nga pong malamig ang panahon, gusto natin na magpainit. Ang ating pong katanungan is gaano nga ba kayo kadalas mag-sexy time?
2: Oh, yeah.
0: Usapan po ng may mga ka-sexy time ang atin pong pag-uusapan for tonight. Isang malaking sana out sa inyo. At para sa lahat ng mga single, manahimik. Pero kung meron ka namang ka-fubu, go lang. Sumama ka sa ating kwentuhan. At i-share nyo na po ang inyong mga thoughts, opinions, and kasagutan sa ating pong hotline number. It's 0926. 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Yan po ang ating mga contact information na maaari po kayo magpadala ng inyong mga song requests, ang inyong mga pabate at ang inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan for tonight. And speaking of inyong mga pabate at kasagutan at song requests, magbasa na po tayo ng inyong mga mensahe dito po sa ating programa. Mula sa ating kabayos ni 7314, sabi niya, DJ Robbie, good evening. Wala kaming fixed schedule. Kapag pareho kaming may time at mood,
2: ooh,
0: go lang. Hindi naman attendance sa school yan na kinakailangan my schedule. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, 7314. Oo nga naman, mga ka-vibes. Wala naman dapat schedule. Ang oras ng sexy time ay kapag nakaramdam. Ay, Christmas yan. Diba? Pag nakaramdam ng init ng katawan, doon na lamang kumalabit sa ating mga asawa. Pero alam niya mga ka-vibes, one of the factors din po kung bakit nga ba ang ating mga asawa ay medyo go na go. Medyo kalabit ng kalabit sa atin. O kaya naman ang ating mga asawa ay wala lagi sa mood. Probably ay dahil baka meron silang problema sa hormones. Daw wag naman sana. Pero kasi alam niyo mga ka-vibes, marami po akong kakilala and medical practitioners na sinasabi na kung meron kayong problem sa inyong health in terms of your hormonal imbalance, di ba, meron kayong problem sa inyong thyroid, kapag kay hyperthyroidism, ganoon din tumataas ang libido ng isang tao. Pero vice versa naman po, kapag meron kayong hypothyroidism, mas mababa naman daw po ang libido ng isang tao. Pero kung talagang wala na pong gana sa inyong partner, it's time na i-doubt nyo na po ang inyong mga sarili at i-doubt nyo na po ang loyalty ng inyong partner dahil baka may kabit na yan. Pinag-overthink, grabe naman. Baka lang wala naman siya sa mood. Pero kung matagal na ang inyong huling sexy time,
2: ooh,
0: baka it's
2: yeah
0: time mga kababs, sarungin na ang inyong partner. Baka may iba na siyang ka-sexy time. Baka may iba na siyang kalampungan sa kama. Huwag naman sana, oh. Pero hindi ka sure. Talaga namang Friday na Friday, binigyan talaga ng reason para mag-overthink this weekend. Anyways, mga kabayos, yan po ang ating pinag-uusapan for tonight. Gaano kayo kadalas mag-sexy time?
2: Ooh, yeah.
0: For your answers, mga kabayos, ang ating mga tanong, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo sa ating pong official Facebook account. It's GV99.9 FM. And later on, sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yan mga ka-vibes, magbalik po muna tayo sa ating tugbugan. Ang ating sunod na awitin, this is Waltz of Four Leaf Feet by Sharebound and Busking.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And I'm back. Muli mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Time of the clock, it's 7 minutes makalipas po ng alas 8 ng gabi. Magandang gabi mga ka-vibes and happy Friday evening to all. What are your plans this upcoming weekend, ladies and gentlemen? Well, if you're going to ask DJ Robbie, I would say na ang plano ko po this upcoming weekend ay ang magtrabaho sa coffee shops. Ang makapagtrabaho po sa coffee shop. Alam niyo bang fantasy ko yon nung ako ay college student? Ang makapag-aral sa coffee shop. Pero nakagraduate na ako. Hindi ko pa rin siya nagawa. So, ibig sabihin, tamad na estudyante si DJ Robbie. Hindi po ako magandang impluensya. Isa po akong bad influencer. Hayaan niyo na at least ako magtapos. Anyways, ladies and gentlemen, kung ano man po ang inyong mga plano this upcoming weekend, I please let me know at i-message yan sa ating hotline number at 0926-079-8708. Okay, naman sa ating official Facebook page. This is GV99.9 FM. Yan po ang ating mga contact information na maaari kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe. Ay, bukod pala doon mga ka-vibes, meron po kaming online live streaming platform. Maaari po kayong mag-iwan ng messages sa pamamagitan po ng pagbisita aming sa, ano daw, sa pagbisita sa aming online live streaming, which is gv999.live. Bisitahin lamang po ang ating official Facebook page at gv99.9 FM.

0: pinag-uusapan of for tonight, yung anibang phoning question, which is, gaano nga ba kayo kadalas mag-sexy time?
1: Oh yeah!
0: Usapan ng mga in-hit. Usapan ng medyo nangangati sa ibang parte ng katawan ng anibang pag-uusapan of for tonight. Kaya naman, magpadala lang kayo ng inyong messages para sa atin pong katanungan for tonight. Inuulit ko pong ang hotline number ay 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Anyways mga kabibs, simulan na po natin ang pagbabasa ng inyong mga mensahe ayon dito. Mula kay 1643, sabi niya, hindi namin binibilang DJ. Ang importante, comfortable at parehong gusto namin. Hindi dapat napipilitan ang isa. Grabe naman, palakpakan naman natin si 1643. Lagi lamang nire-respeto niya pa din ang kanyang partner. Kung ayaw nga naman ng partner, wag nang pilitin. Diba? Masasarapan ka ba sa makikipagtalik mo sa inyong sexy time kapag alam mong napipilitan yung iyong kapareha? Well, si DJ Robbie, hindi po. Kasi unang-una wala naman akong katalik. Unang-una, bigyan niyo muna ako ng ka-sexy time. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng anima ko vibes sa single na nangangati ngayong malamig ang panahon. Deserve mo yan. Mula naman dito sa ating kapag sa C619, sabi niya, once every 2 weeks minsan, dahil sobrang busy po talaga, DJ. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kami okay. Grabe naman. Ang sexy time ay hindi basehan ng kanilang pagiging okay o ang estado ng kanilang relasyon. Maraming salamat, 619. Anyways, ayon naman dito sa ating kapag sa 8456. Sabi niya si... Anong si DJ? Parang si DJ. Sabi niya dito, depende kung may energy pa pagkatapos ng trabaho. Adulting is real. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga ka-vibes, one of the major factors sa quantity ng inyong pakikipag-sexy time ay ang time. Diba? Kasi kung marami kang time, marami ka rin time sa sexy time. Pero kung wala ka namang time, i-balance mo na lamang ang time para sa pahinga at sa iyong mga mahal sa buhay.
1: Oh, yeah.
0: Pero real talk mga ka-vibes, walang universal na normal na frequency. Dahil magkakaiba ang couples, depende syempre sa libido, schedule, stress, health, privacy, at relationship dynamics. Mas mahalaga na pareho kayong comfortable at may consistent na napag-uusapan ng maayos ang needs at ang inyong mga expectations. At yun nga po mga kabayos, ang anong pinag-uusapan na for tonight, gaano kayo kadalas mag-sexy time? Bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para sa inyong mga kasagutan. Ito po ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin kay DJ Robbie, kung inyong mga hot, kung inyong mga kasagutan sa pinag-uusapan for tonight, ang inyong mga song request o kung ano man ang gusto niyong sabihin, maaari pa rin kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Pero sa akin pong pagbabalik, ay i-reveal ko na naman ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Manatini lamang nakatutok mga ka-vibes at ipagpatuloy po natin ang ating tugtugan for your next song. This is one of my favorite song of all time. This is Kill Bill by SZA. This is GV99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Barangay boy, di ba ang pera'y nabalik?
2: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
1: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pa na yun.
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock?
7: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng diets?
9: Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tapad?
10: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
11: Eh, di makijam with DJ Ya!
12: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
11: dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
12: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
11: Sa programang, ang tanong.
12: Ala eh, paano?
11: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
12: Only at your number one good vibe station at GB 99.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?
13: You are listening to DJ Robbie.
14: Mga ka-vibes, isa na naman pong kwento ng buhay ating isisiwalat dito sa Barkada Confessions. At ang ating Barkada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Mia. Pinamagatan niya ang kanyang istorya na pagod na sa sermon. Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Wes, halina at samahan akong pakinggan. Dear DJ Robbie, ako po si Mia, 22 years old at panganay sa tatlong magkakapatid. Sa totoo lang, napapagod na rin ako sa kanyang mga sermon. Halos araw-araw may mali sa aking mga ginagawa. Nakalimutan ako, sermon agad. Kapag hindi ko agad nagawa ang kanyang mga pinapagawa, sermon agad. Kahit sa maliliit na bagay, haba ang paliwanag at paulit-ulit niyang sinasabi kung gaano ako kakulang bilang isang anak. Alam kong gusto niya lang akong itama at maging isang mabuting anak. Pero minsan, hindi ko na alam kung payo pa ba iyon o pangutsyan. Unti-unting bumababa ang tiwala ko sa sarili ko. Dahil baka mapagalitan na naman niya. Dumating na rin ako sa punto na sa pakiramdam ko, napupuli na ako sa sarili kong bahay. Hindi ko naman gustong lumaban o sumagot sa kanya. Gusto ko lang maramdaman na anak niya ako na maaari ring magkamali, mapagod, at matuto na hindi palagi nasasaktan sa mga salitang naririnig ko. DJ Robbie, paano ko po sasabihin kay Mama na mahal ko siya? sa paraan ng pagsasalita niya sa akin. Nagmamahal, Mia. Nagmamahal po ang sariling buhay ng ating ka-vibes na si Mia. Kung meron po kayo gustong sabihin sa kanya, isa niyo yan sa ating hotline number na 0926-079-8708 or sa ating official Facebook page, it's GB99.9 FM. Well, Mia, ang sasabi ko lamang ay hindi masamang mapagod sa paulit-ulit na sermon, lalo na kung ang mga salita ay unti-unti nang sumisida sa iyong tiwala sa sarili. Huwag mong hintayin lumalim ang sama ng loob mo. Pumili ka ng tahimik na pagkakataon at sabihin sa kanya ng mahinahon ang nararamdaman mo. Minsan, kailangan lamang malaman ng isang magulang na ang mga salitang akala niya ay simpleng sermon ay may bigat palang dinadala sa kanilang anak. Para sa lahat ng kagaya ni Mia na nasa kaparehas na sitwasyon, here's a classic track reflecting on life's unpredictable cycle of struggles and relief.
7: Kung ba't ikaw ang napapadripan,
14: reminding us
7: ng halik
14: that exhaustion comes

Oras natin sa Bongo Baluhan ng Pilipinas, it's 8:46 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes, and this would be the last push po sa ating pong programa for this week. Aww. And yes mga ka-vibes, sa Health Friday evening na po ngayon, I just wanted to say,

na keep safe po tayo lagi. Dahil po sa bagat, patuloy pa rin po nating nararanasan ang pag-ulan all across Southern Luzon. Kaya naman mga kapatid, mag-iingat po tayo ha. Kapag nakita natin na maulan na this upcoming weekends at may mga plano tayo, it's much... Yan, nag-burp lang ako. It's a much better option mga kapatid, say cancel na lamang po ang ating plans at huwag na po tayong tumuloy. Diba, gamitin natin ang common sense. Mas mabuti na ang hindi mo tuloy ang plano mo dahil may reschedule pa yan. Pero ang iyong kaligtasan ka vibes, heist, ang hirap na pong magkasakit sa panahon natin ngayon. So this is just DJ Bobby reminding you na ipagpatuloy po natin ang pagiging healthy. Diba? Health is the best gift that we can give to our family and to ourselves as well, mga ka-vibes. Kaya naman, sana I hope na ma-enjoy po natin ang ating weekends while resting, while being safe, mga ka-vibes. Pero that doesn't mean na kailangan lagi tayong nasa loob ng ating pamamahay. Try to venture out, mga ka-vibes. Touch some grass at iwasan po natin ang masyadong pag-consume ng mga contents online. Ang ating screen time, oo, nakakabobo yan. Baka yan ang reason kung bakit medyo 80-80 ka na. So, try to read some books. Try to talk to other people din, mga ka-vibes, no? Especially, sabi nga nila, experience is the best teacher. Pero if you don't have that experience pa naman, you can actually learn it from other people's experience. Kaya naman, importante po sa atin, mga ka-vibes, ang pakipag-communicate with other people. Anyways, at dyan na nga po natatapos ang ating programa for tonight. It's time to wrap it up, mga ka-vibes. Kaya naman, pinapasalamatan ko po lahat ng ating mga ka-vibes na tumutok kanina pa ang alas 6 up until now, 9 o'clock in the evening. Maraming salamat, mga ka-vibes. At sa Lunes po muli, tayo ay magsasama-sama pa rin sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. At dahil dyan, mga ka-vibes, for my bye-bye song, this is Rob Benio sa awiting ikaw sa'yo.

0: Bay.
1: 30 na.
2: 30.
3: GB 99.9.
2: 30 na.
4: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay!
2: Renta! GB99.9.
3: Rentahin na!

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: kiss you.
1: 30! 30!
2: 30 anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: I'm sexy and I know it.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
2: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letraman G, sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Ikaw
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9, your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakadya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Thank you, DJ.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!
4: When I was 6 years old,

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: GV 99.9.
1: Yay! Good vibes!
2: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
3: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: Anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ano po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.
5: Hey, Clumboy. Yeah.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.